0: kununti gennu buum di hurotul uskaak saloo
1: jërëjëf mbokk julit yi jërëjëf mbokk talibé yi jërëjëf mbokk yi nga xam ni yéen ngi doon ànd ak seen rajo jant BFM 95.2 ci Touba ak Tiéñaram 88.6 ci Dakaru
2: leer gi FM 94.6
1: mbokk yi ñu ngi dellu di leen sant bu baax baax te di leen gërëm ci li nga xam ne moom di déglu beeg bàyyi gi xel li nga xam ne moom di programme bi leen xamal ni nag agsi nañ fi nga xam ne fi la ñu fas yéene yemale li nga xam ne moom di suñu programme tey incha allah su ko defee rek jox leen di daje incha allah ni ci suba ak jàmm ci kàttanu yàlla borom bi gërëm di wax rek ngeen xamee ko noonu le di ñaan kon suñu borom rek defal ñu li nga xam ne rek moom di fanaanu jàmm wasalaamualeykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu.

Moustapha néna Seydou Khadir dafa mësa dem ci Cheikh Mohamed Al Fadhil bam démé gis ni ko nit ñi di def niñ koy sonalé xamna xeer gi ndaysan ay gis nit ñi seenu xeer rawati na nga doon kilifa go xamné lewet gi yéme na lool du janni kenn du boddi kenn ñi bëtt Serigne Touba non lañ mel ku ñew ci yow no mëna mel mu bayé non xajo nona nga xamné ciowlé ni ñu mel ci wétam ak niñ koy def loolu xam nga lo rangé lay jur waye Seigne Mohamed Fadhil nang kay gisse moy gis da ngay gis ko xamné kuy muñ tay muñ lay doon duko jambat mukk waye da leen di gëna jéggel sax bopam gën leena soffo gën leena bëgg néna Seydou Khadir nim gis ñu diko def Seigne Mohamed Fadhil ci ciofel gën neysaan ci ñewonta ga way ci talibé ga ndax Serigne Touba da doon xol ci mom néna lolu mu metti lolu Seydou Khadir Seydou Khadir néna lolu metti ma lolu bama ag nak ci agge ko wax ko ko néna man ko mo wax ko ko dal manam ni ko nit ñi di def ak dal doyna war lolu néna Seigne Mohamed Fadhil tontu Seydou Khadir ne ko Seigne Abdou xana xamone li moy liggey bi liggey bi moy xaj moy setal moy foot ak xajo manam xajo bangi minde fi ak xaj seni ayib seni bon manam foot seni ayib ak seni bon nit nak bu fekke dang ko bëgg defar fokk nga ñëmelo ko bopam sa bop fokk nga jéggelo ko sa bop nit bu ne dang ko bëgg defar it doone dama bëgg defar bëgg tagalé nit ñi ak seeni bon foot leen bo nopi daane nak duma leen jégué wala duma leen gis duma leen laal wala duñ ma laal ndax yéré kat bu tilim lool ter lool am sobé nga ne bëgg na ko foot bam sét ci duma laal sobé ci té yow sa bop ya ko bëgg footal sa bop nak la la wax bo kenn wax na më matériel yékk kenn xamul yoy dama ne yow ya ko footal sa bop ak sa loxo tane sobé ci duma ko laal mën ta nek dara la jégué ci da nga laal sobé bi bu ko defé na ci ngui koy footé lool motax ñom nit dana ñew ak melokanam wu doy war lool ak mbonam man na dik sax buy dik di ngir réré la tax muy wax kaddu yu doy war way yu yep teew da nga xamne da xamut rek da takk rek da gakk rek teew ya ko refoot bu ko defé nak bu toggé touti bu amé tawfiq suñu borom day mujj set wécc kon motax mu né xaj bon bani nit ñi manam foot ko lolu ci li loloy liggey bi ak lan ak xajo seen bang ndax it nit ñi bo leen bëgge foot itam foko nga xajo bang yi moy bang yi kon moy lima doon wax moy tak ya nek ci ñom dang ko xajo waye tamit nit ñi mel tam ci nit ñi nga xamne bo leen loleen jox duñ sante buñ xawé sante tutit bu newe ba dekk bëggaat su fekke ni fekkun fa lañu bëgg ñu tambalé xalam nañ ko bëggee tam boko défé wut nona ñu tambalé xalab faté nañ dembu kat la nga leen dafa doon lepp ci fuñu tollu tam lañu bëgg ci défalo goléen ka rek ci lañu nekk di wax ak diko mettilu ak di lako sikki lool dañ koy def nit ñi dañ koy def da nga leen di yoral seeni taxaway seenu dund ak seen lepp yalla diko jaarali ci yow ñu war la sante way duñ ko sante duñ la sante ana lañu yittoo budé ya lin togg gi doyit lañuy wax bu féké doyna ñu né mënon na dem place sangam dé ciéb nga leen di jox ñu né ciébu jëñ ñu né dañu bëgg ginar so jox ginar ñu né ginar bu yagge ñu né ginar yi sappi nañu dañu bëgg ndawalu xar bu yagge ñu né sappi nañu nak soko joxé bam yagge ñu né li dafa tang dafa metti nañ lool daal lañ koy topé man ta arabu minha ila arabin niko señ bi andi ci nahju nit ñi seen jambar du jeex mu aduna si soxla su jeex sa len soxla ñew motax ku faatu ku ne baye ngey mebet baye ngey soxla yo fajeugut motax faatu fu num meena defal dana betti fokk dana la baye lo xam beggon nga ko ci amugo ko wala nga nek ci lo xamne a agugutone
amul kenn ku faatu ko xam amo lo bayyi won ci ay mebet wala ay bëgg bëgg yo xam ma tagut bu de ci walu aduna ci la upp alal upp les matériel te amna lu mbeggon ci amuko bami faatu amna lu mbeggon ci amuko amugo ko won ki xamna ak dara jak pan la beggon dem na ba jiti rew yu bari ña da jiti imperator yu maggi ka xam ay rew yu bare bari lañu dajale ñu jite ko taxoto ñu doyelu pal de ndax buñ sañon ab gox ay gox yu bari lañu jité lu melni ko xamné sax demon nañu bari la yow ya jité amérique fune koku taxul mu doylu gis nga ko ni mi def di mu ton ñi ngay jël di yor ay sardal di ay soldaram ci yeneeni rew bëgg leena not ngir bëgg jël seeni teranga ngir bëgg ñuy wé ci ay na ay waawam xol lool bu doylo won lam am kay def loola ku bëgg xëccok mom ak dara jaak yu mel nona mu fexé la xex fu ngi tol mu ngay bëgg yaatal suufam yaatal ak notelam ci geneen anam na go xamné dañu mel ci démocratie lañu dox fekk dédét colonisation ba doon am rek da naka mom lañ ci loolal benen yéré andi ko léegi bo diké ci doyou tubab yi france ak fané nak fu mëna doon ci yoyu lañu dox kon ñi jité réew yoyu taxu ñu doyal ku jité won afrique fu ne ku jité won afrique gep ñu ne union afrique taxaw na té mi dëgg nga né ya ko jité mu def ko bénum réew du tax nga doyal téwul lamuy bëgg moy na ci doli réew europe ndax yirif na afrique way yirifuma europe su ne ko won dem nga wa légui jox nañ la europe ak afrique mu né dét way asitam ñu mëni dol ci wara bok da fa ne ko yalla joxon ñetti rew yoy yep tam sax ñetti gox yoy yep nga jitté ko ba def na jitté nga aduna seppit dess na de amna ño xam jitté wo len da nga dem bam yag nga ne waaw amna ay gox goxane yo xamne ag guma fa te ndax aduna ci am nit ki lu mi bari xereñ amna ci lo xamne xamuko ca bu ko yalla ubilon tam nang ubilewon sal xarne mu dem ba ci matlaj shams dem ba ci maghriba shams fa so wo kay jant ba fa fenku kay jant ba dem ba ag ci barab yo xamne man degguma ko xamne agan na fa tax lu mu dajal ndax mom mom sa bam fa aget ñakut barab yu mbayi yo xam yalla neub na ko kon motax kenn du faatu ci bayiwo ay mebe donte ak pal la budé ci walu diiné far nak yalla dafa yaatu ta fe dara du fa doy lo bari bari ay julli lo bari bari ay nawafil mo xam ci julli le ma lu meuna doon ba koor yak joxe yak yu bare bare nga def ko teewut nit ki bu melo non ba ag ci li wax ag ci yalla ba am daraaje ye gëna kawé teewut foko fekk ma ngay tuup japp ne amna ay manki yu mu def yalla kenn mu tamatal akam xana kay mo lay gattono dimbalam rek bu ko defé foko fekk ma ngay tuup ma ngay jéggulu waye ma ngay ñaan sunu borom mu nga xam bokoy gis da nga nan ki xana ki jexal gu xana aggu ci aggu way ba gëna kawé fekk boko xolé ak la né amul aku ala né fa yalla da nga xam né déssana lu bari yalla dañ mu tejé xam kon su koku bu fi bayé ko téwu dang ko gis mu bayyi lu mbeggol lo xamni amagu ko won waye na yalla sunu borom bokay mortali ci ak yeneem kim katanam fa mi def ma kon motax minde fi ko bëgg xajo seen bang seen soxla du jeex mu cheikh mo dafa dañ leena xajo na bang minde fi motax loolu waxon kaddu gi rakam ji tedd joju waye mu jappé ko nek doomi serigne mu saabu xaatir kon cheikh mo dafa dal kon ci loolu la nekkon kep ko xamne tam jaxaso nga ak momit loolu re nga xam ci mom ak wayef nak fetu sun borom deug day wayef kuñu gis sa dañu japp ne ya leen gën cheikh mohamed fadal non la meloon way flool lewet lool bari njariñ lool xarum lool dib hakim nak lum wax kaddu yeey teunku lool xorum lool bari njariñ lool mandargam kaddu seigne fallo ko tagal sa baram fo waxtu leen dab bokki wakal borom tuba ngi no xolo fallo ka di ngi waxtaan ni di la war roy leen di wor ñom di yotti pa jall yalla tan leen ñu fetto yalla fete leen fep ku leen top yalla giddu ko ku leen jublu yalla jublu ko ku leen jublu yalla rebb ko jitt yan ci borom yok leer ki meene ci ñom ki fi nek tejji borom passe mek tim cheikh muntaha yene fam yalla fi yagul tuwer di ci siar seigne abou baraka ngi bot cheikh mohamed fadl di siar seigne mahmoud khabanum seigne fallo
borom daari way di diko ndokel bu baax nak tubarkal ci taxaway di siaru seigne ahmadoul badawi mo soxna fadal mom itam borom magma cheikhul khadim tubarkal taxaway am solo lol ci xam xam ak lepp lo xamne lu jëm ci yaatal xam xam way yaatal tam ligueb seigne bi di siaru bu baax tubarkal seigne ahmadou rafay mo soxna fadal seigne lepp tubarkal way ñi koy baye xel bu baax al imam di baye xel baax seigne mam cheikh may mo soxna fadal ko yef ta baax ta lewet ci bari yitte lol ma sha allah ñi koy siaru baye cheikh ibrahima mom cheikh mo fadal mom itam lolou lañu wax ci mom ñu ngi koy baye xel bu baax seigne mohtaram seigne fallu ku ñu baye xel te ñu soñi ñu ngi koy siar baax dalako nak ci jeewriñ ji nak muy seigne bashirou mom seigne fadal ko baax ta bari yitte ci bari passif di siar soxna mamati soxna fadal ak soxna mam bousso tamba mom soxna fadal soxna mam fati juma mom soxna fadal ba jeen beem seigne fallu soxna abim seigne fallu soxna dabam seigne fallu tubarkallah jabar soxna fadal gi di siar ñep baye wuñu kenn di siar soxna sodom seigne bashir soxna maymunu seigne khadir dañ ci ñewat ne kuma ci tuddu tubarkallah ni amna yene ci xol bi ak baye ki xel xana di dig da ci suba jam no ma jere jota bi jambal islam ki nekkon ñettelu khalifa cheikhul khadim da anu cheikh abdullah bakar di anu mu nekk jent bi fam tuba ci xarale gi seigne ablaye sam ak ñima andal ci ñere fam dakar lay time ci seigne alou ndjay leer gëf lu ci cheikh lo ñima andal jub ak jubale jubo jek jek ak jere ñu ko yene kep ko dekk ba nga dekk do fi suñu re wa assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.

0: da nga mëna reconstituer wiyam ci jaar yépp ndax bayiwul dara te lu ci nekk waxante wu ko nit ñi borom la koy waxtaan waxal wala yaronte bi sallallahu alayhi wasallam te leen lu ci nekk ab natula ab natula te day wone résultat ya bam ci joge fam jaaré ci natuba lool moy tax muy bind xew xew yoy lepp xew xew yi daf ko tégalé bi nga xamné non la téglo non mu téglo ci xew non la fa téglé ci bind te benn bu ci nekk dafa am mboot mo xamné ye ci bir bari na te dafa aju ci xew xew bu melatine bobé di yaré tam képp ko xamné jaar ba ci jaar bu yiñu lok loolu lé nga xamné kon qasidi yi seigne touba bind li ci aju dafa bari ko xamné nit mënu ko waxtané te mboot yi ci nekk xalaatu nit yine bo ci xam nga nak dafa jaare ci digënd bi mu nekké ci natt bobu bi mu jaayante boromam lool yi nga xamné moy ndëb li kenn mënatu leen ci am muy genn ñak te ndëg gi kenn amu ko dul mom ndëg gogo nak lepp lo xamné li jëf la wala lu mu bind mo xam nasr la wala nasm la mu bind ko secret ya ci aju li ci nekk ci terbiya nekkul ci leneen nekkul ci yeneen qasida nekkul ci leneen neena ben nit mom ci bopam xam ngeen ne daay yalla ya am naño xamne nawaaji wax dafa togon bam yag ben bis mu xawa di jaamu yalla bu ngeel di bëgg jot mu xawa gëmënt tuuti mu tuub lolu ci ëlëk sa mu taxaw ci kaw siñum saccat di tare alquran bu bir set ana xam ngeen ne koku du nelaw mu yare bopam lolu neena li rewandi la ndax di jaamu yalla bu ngeel jot ngay gëmënt rewandi la ak nga xamne dafa dem fekk all bo xamne gayne yeb dikki yeb gëna bari mu ne ndax damay leg leg man nelaw buma nekké ci gayne yeb dikki ragaluma yalla xass bopam ni man ñaka ragal yalla bay nelaw te buma demon ci bir bu bari gayne ak sedd ci dikki walay jaan damay nelaw duma nelaw kon dafa melni ñoo ñu la gëna ragal mu dem nak ba add ci maqam bo xamne xamna ne ragal fi len luddul yalla muy fekk birb bo xamne bi ken nimi ufa ben ay jani samana fa nek kom niko cheikh abdul wahab sha'rani waxe wala muy birb bo xamne dafa bari ay ndom ment yu lekke mu fanan fa tayrul gannaay ngir di set ndax wakilu bi wakilu ci yalla deugar na deug ba add na fa nga xamne fa la wara add jeriñ ko wala deet seigne touba itam ben limu tuddé hakim muy genn kilifa nasaran touba bo xamne gi ak xoxaram jeegina dayo ak naqari deratam jeegina dayo ba dëngu la wax ak kenn man di kat la bo xamne bi du jaar yoon te limuy def kenn mu ko faaj ndax moy yiri fofu ci rewma señ bi set ne taxawal man itam ma ñew set sama wakilu bi mu wakilu ci sama borom dal di waxu wudi waja rek yalla def nak gañu ko nekkon seen ko ne ko ah señ bobu kat mu ngi ñew kilifa ga dal ne dedet du mom de ñoko mom nga dey ñew mu ne dedet fofu nga xamne dañ koy bëgg gis mu teele bo di wéy di wax ak mom danaka du la tontu lu gatt la lay wax boko woyé du la wuyu di jogal bopam di ñew lolu mënu mako gëm biñ ko seeno ba xamne mom mu ne ah mu ne moma de mo waw lu xew man xawma namay def tay waw ki dana jog ngir lenn mu ne dama aksi nuyo mom ne na mu dal di noy lolu gatanuma lepp luma bëgg duma laaj lo bëgg neena mané fat rek bu ngi xalaat luma koy wax mané ko xana encore di may bindé neena mu daldi dugg neegam genné boutelu encore bu fess delu bu mag jox mako neena bima delo fuma nekkon sétatuma ndax man sama wakilu gi ci yalla wër gi mu wër waye bima tégué boutel bi ba tok di binduma ci encore jojagum sax fekk na ma amone encore sun borom dal dina ma li day wor la li day wuruj la li day lu manam xam nañ ko meuna waxe ci walax la yow yaangi ni ñi bayyi nga leen ba nopi di jere ñoo seen alal fa seen lankar parce que yene liggey neena ma dal di jog gas bu mu xoot ma soti ci ankar ja sul ko lolu tax mu wax ci xasi deug batay ni nga xamé ne rek xew xew bu ci ñew ak nam koy waxe ak la tax mu ko wax fazat tilami inda aghlatin jihad warudtuhu bi qul huwa allah ahad neena fekk na bobu biñ may wax lolu ma ngi bind xasi deug bo xamné dama koy teñke huruf at-tasajjah neena motax mu ne fazat tilami samay khalima am nañu luñu bëggoon réussir nañu am nañu texé fa at bobu nga xamné xam nga tuwa bi duñu dem neegu goor at bobu nga xamne dafa wedd yalla da ki manam tagat na ko bamu mok ci qul huwa allah ahad qul huwa allah ahad la tagati waji ko xolam ba noy bama agge bama gisse xamatu ñu muy def neena nak lolu bi lolu wi señ tuba xam ngeen ni bir bu am ab jëm ab bir rek ganna fu mu tok kamil alquran bi lay tek ci kanam mom te du nek mukk jamono bo xamni andal ko njapp te julli gu ñew lu mu amé amé njapp day jappaat xam ngeen du tok mukk ci julli wul penku mu accé fi mu tok tek kamil bi ci kanam mom waxtu julli wi jégué mu daldi teural ay bant fétalé ko makka ka bëgg nga xamni fa la wara julli jublu bi tuba bi génné daldi xul saga daldi matu fa banti sanni mom la señ Moussa tabi wax ci djilaw sakour capitaine ba ñew ne bamba jakk xaju fi bunu xatal sa julli kay bi xaju jakk xewu fi bunu xatal sa julli kay bi xaju fi neena amna jëm ju wax yelli sey lañ ko wax neena mu doono nit ku baax mu ñew di xulok tuba ba ci takusan ba jant bi waja sax neena waye bi nga xamé ne def na nonu qasida gi mu wax bané waccal bi masjidi rahba sun borom ñaan sun borom jakka ju yaatu néna bi nga xamné ne ñew na ndiarim bañu tabax juma ji sun borom wom nak yelli sey ba mu ñew ndiarim mu boole koof ñu and ak mom wër dekk bi dugg ci juma ji wër ko ba mu daj ba gis lepp bimu dikké mu ne ko ndax gis nga juma ji mu ne ko waaw mu ne ko xana wuté na sama bantu yama tegon de ta tuba ba ñew diko tassare sanni mu ne ko waaw waaw mu ne ko boba lañ ma xamalon ne da nga tax ñaari juma ci rewma juma ji mak ci ndiarem ak juma ji upp ci Touba mu ne yeen di sey mom waji bax la won bi nga xamé nak waji ñew nak tassare bantu ya qasida gi mu daldi way ngir delu wat ci boromam rek ngir xamal won ko ne ko rek sun borom xam na ko waye ngir mom sédelo ko rek ne ko lima gëna bëgg mu di julli lima gëna neex mu di jakka lima manon lepp wessul ñent bant yoy bu ko taxawale ñu dindi ko tassare wone na ne bërepp bi ma nekk bërepp ay togn kat la ma ngi lay ñaan nga jëlé ma fi gëna duma la ñaané jakka ba nopi ayya rabbana akhrijna min hadhihi alqaryati dhalimi ahliha waj'alna min ladunka waliyan waj'alna min ladunka nasira sun borom ñu genné ci rew mi nga xamné ñi fi nek ay togn kat lañ bi nga xamé né sun borom jëlé na ko fa qasida bobu mu wayon lim ci ñaan sun borom nang ko genné ko fa dem na mom lolu ma taxo mun na faali ghayrullah fi ma yamba ma sa'a qalbi wa ala aljanba ala aljanba mu yekati sama wal kawel ko moy maqam ko mayat gannaaw bi ak lim ko boole ci mbiri aduna ci lepp lo xam dana jappal ak jaamu yalla am ak diko ko yombalal muy jakka ju yaatu ju nek ci buntu kërëm xamni bu joge dox ak tankam ba julli ci ci xam ngeen ni jeegu mu nit jeegi jëm ci jakka tuya ba mo bare bare bare te xam ngeen ni itam tuya bay jëf mu ngi aju ci yéere te xam ngeen ni itam gannaaw yéene ji dafa aju ci maqamam ki jëf da xam ngeen ne ñaari rakkay borom maqamum kawé mo gën fukki jinni rakkay xamni ki ci nit ñi daj aduna rek la bok sun borom may ko lool bok ci lim ko ñaanoon batay ci journalam bobu mu daldi ci bind jamono wéru koor aksi fek ko mu nekk ci benen dekk ci rew mom mune ma daldi xam bis bi ñëk ci wéru koor lima ko xamal mune jaarewul ci dara ci zahir luddul ne dama doon bind wéru wu téréw ma bind bis bi mu téréw diko wañi parce que mune ndax wa rew mu mané kon xamuñu wéru li wax wéru wala fu ñom wéru yi wax wéru tubaab lañu xam neena ba tax bu koor ak seen ma xam ko ba woor ba bu koori jotee neena benn bis mu woor fan wéri fan wara wori neena ma dem ci pencum dëkk ba fa gëna yaag fekk na sangu naa leen li samay wé def lépp loo xam ne lii sant nañ ko julli ci Eid al-Fitr
1: dem nak ci bëreb ba di xaar neena woron na ma sax ne kenn du ñew ndax dëkk bi ay julit ñew fi waye moy li ma wara def rek neena bi nga xamé ne tok na ba waxtu bi jot lool te gisuma kenn ma dal di jot yalla dal di kabar neena yalla def ñaari xalé yu jigeen yo xamne manam ñu toll ci ay fukki at ak ñett neena ñu daw ba aksi bima kabare ñu dal di xaqta ba jaaxan re ndax jaaxal na leen xamu ñu mu doon neena buma taré alquran ñu re buma kabare ñu re buma sujjoté ñu re luma def rek ñu re neena ba julli gi ag bima selmale mëna sa borom ni nga mako digalé wor na le ramadan ba mu mat awmaluma natte mu ñu koor qasida gi way qadaf la hamd tazaka lako teñke def ko muy wër muy asakam julli na julli eid ni nga xamne non nga mako santé ma ngi lay ñaan nga delo ma ci rew ma and ak lima lepp ma am ko di julli and ak mbolo ci sama gannaaw mune mune ci fi nga xamne fi la nek amna ben way bu fa nek bo xamne kilifa la ci bërb ba neena daf ma digelone ne ma dana la may li koleñ ndax yow gis na la ngay jëfëndiko li koleñ neena ñaanu mako bolé ndax ñoo yoy xéx nit duma leen ñaan dara duma sakku ci ñoom dara duma seenu ci ñoom dara luñ ma deele ne ma dana la ko defalit duma ci acc sama xol duma ko seenu duma ko yaakaar duma ci defit sama xel neena bi nga xamé ne waji digel na ma ni buteel li koleñ bobu joxuma ko sama xel sax neeku ci doylo gi ma doylo yalla wakilu ci mom fekk itam digon na benen xaritam itam momit budel li ko lay joxuko ko neena waaji nga xamne nak mom nekkul di nit ku wekku ci yalla dafa ñew di xulo mom naan ko yow dal do rus da ngay digge ta do joxe yow waxon nga ma fi digon mom fi li ko lay joxulo mako neena koku ne ko way yow bayil di wax wax di rafet bayil neena ñi xulo neena tambali nañ ci xulo ci takusan ba timis neena wala waxi wala fa lañuy wax neena seen wala fi sax taxuko sep nonu waye li nga xamne waxi suma waré ma dekkone muy bat wala fa rek néna mi may wétri bo melni ma ngi ci réew mi xam nga né kon tumuran fi gi metti wona lol ci doy war mune nak ma dalu santat sun borom ndax mom bima def waji lem ma deeru man ajuuma ci sama xol ma ngi acc sama xol rek ci la fa yalla la nek fa yalla rek la yaakar mom la def sama xel ma gis na ki nga xamni mom yaakar won ne lim ko digelon bam ko joxul amna ci manam deception amna ci yaakar ju tass ma santat yalla ci lol muni nak muni batay ci dekk bobu benn bis neena dafa xey xam ngeen ne coono yim daan togo rek di jaay yu yagg yi boole koor ak julli goo xam ne doo noppalu ak mbind moo xam ne doo noppalu booleeg nit koo xam ne daanaka du jëfandikoo ñam lu néew a néew a néew coono yi metti mu bëgg a yow yow bëgg a jóg ngir liggéey cër yépp di metti yaram yépp di metti ba mënul yëkkati benn cër neena noonu rek te mu ngi ci wetu quartier gi mu dégg genn kilifa tubaab ci néeg bi mu dendal di xaqtaay di kaf ak morom neena ma dal na suñ borom ba nga xamee ne bind nga jaam yi woo leen da ngaa def sama xol ma bokk ci xol yee dina nangu yi ko nangu man nangu bi ma ñëwee ci àdduna itam gëm sa yorant bi gëm sa diine ji nekk ci di la jaamu ni nga ko santaanee sa noon bii nga xam ne dafa lay weddi bokk ci xol yi gàntu bañ sa yonent bi bañ la bañ alquran bañ lépp loo indi metit wi ci sama yaram wi te ma bëgg a liggéeyal rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam teg gi ko teg ko noonu rasulullahi boobu nga xam ne deful lu baax fexewu ko te du ko jéem nee na fi mu ko waxee rek fi saa si mu dal dégg waa ji yoo ko di jooy xam ne tawat ja dal di walbati ko dem ca moom rek xam ngeen ne waxuma la xam ngeen ne ñaan ku baax moom am na ngoom day gaaw loolu dan leen ko fàttali sayidatuna aïcha radiallahu anha ak sayidna ousmane jamono yiñ koy rey ci rewalte boobu nga xam ne waa iraq ak waa égypte dañoo rewalte woon ñëw ngir di ko laaj na leen jox marwaan bi nga xam ne moo bindoon lettre bi ngir ñu war a rey ñooñu sayidna ousmane gis na ne fab marwaan di leen ko jox ñu di ko rey daal tooñ marwaan la wàññi xàqam la ñu gaw kër ga nag ba mat weer ak fukki fan ñuy fett ca biir kër ga ndox du fa dugg ñam du fa dugg dara du fa dugg xam ngeen ne groupe ba nga xam ne dañoo yëg ca tàppaat ba ak ci sidna Ousmane ben way bi nga xamne daf ci jitu won nit fekk nako ci kuru Kaaba gi muy jappandu ci kiray Kaaba gi nan sun borom ay sun borom djegal ma ay sun borom djegal ma way yaakar nan doko def de yaakar nan doko def sax ben nit fekk ko fa ne ko yow li ngay djeglu tane sun borom dula djegal lolum wara don xana yow sa bakkar bi tol na ne fekk suuf yi mu ne ko moko upp xana tol na ne fepp ndoxi geej gi mu ne ko moko upp mu ne xana tol na ne bidu asmani mu ne ko moko upp mu ne ko yow sa bakkar bi mu don mu ne ko man dama anon ci ñi don ray sayyidina Ousmane bama ndike ci mom tey ci sikim bi geusam ko daf na ma yalla na sun borom dam sa loxo dam sa tank patal sa beut ray la duggal la safa mune mbolem la mu ñaanon lepp dal na bam dess ray dugg safa rega te woor na ma ne dana am mu dal di koy woor nak xam nga ne kon ñaan gogum mom dal na ba wess dal ñaaral bi sayyidatuna aisha xam nga ne ci waqatul jamal bi nga xamé ne mu ngi xare ak sayyidina ali radhiyallahu anhuma bi nga xamé né sayyidina ali dañé na leen sayyidina talha ak sayyidina zubayr and ak soxna soosule bi nga xamé né nasu gëlem gi julli ni and ak sayyidina aisha nangu ñu mu laal suuf waye loxo bo xamné bi sayyidina ali ne bu leen cior gëlem gi rek gëlem gi soxna ci nek waye loxo bu teye nas ba rek na dag ba nga xamné ñaata juroom ñaat ki loxo ak lu top dag nañ ko ci nasu gëlem gi bi nga xamé nak sayyidina ali ragal na julit ñi jeex mu ne cior leen gëlem gi ñu cior gëlem gi bi ñu cioré gëlem gi mu yes bi mu bi nga xamé ne manam palanque bi mu nek mu ñu koy waxé li mel na tante te nek mel na lal ñukoy tek ci gëlem gi nit di nek ci bir jigen wala bur wala yoyu manam dal hawde lañ koy wax ci arab muy palanque xam nu ñu koy wax ci wala bi muy bëgg daanu xam ngeen muhammad ibn abi bakr ci sidina ali la andon ci xare bi waye mok sayyidatuna aisha momu ñoo bok ben bay bi nga xamé ni nak soxna sangi bëgg daanu ak talankin bi mu ñew aw ko duñ ko alé nak laal na loxo sayyidatuna aisha xamul kan la mu ne ki laal sama yaram te du rasulullah yalla ko suñu borom lak sayyidina muhammad ibn abi bakr ne ko deet waxal safaraw safar waxal safaraw aduna de xana xamul ne manam muhammad ibn abi bakr man mi bokk yow ben bay waxal safaraw aduna de mu ne kon safaraw aduna xam ngeen muhawiyat ibn uday khuday jimi ko ray bim ko raye ba nopi dafa xar mbam mu meddi dugal ko ci bir tal ko yobbu ko ci santare taxan tek ko ci tal ko xamne kon ñaan gi sayyidatuna aisha ñaanon munu la ñak muhammad ibn abi bakr xamne ne du ñak mukk motax mu ne ko waxal safaraw aduna xam nga ne ñaan gudul moy ñaan yoyu mu ngi melni imam al-ghazali bin bin ihya ulum al-din ta al-qadi iyab yer ko borop ni li de bida la fesse bida ci nek dañ ko wara lak ñu wax ko sidna alim sidna al-ghazali imam al-ghazali fek na bobu al-qadi iyab ma nga ci hammam ba di sangu bi ko waxe mu ne ah koku de xamul dara yalla na de bim ne yalla na de mu de ci hammam ba do sangu xam ngeen ne ñaan yoyu day am ñaani xej yalla yo xamne sun borom day nek rek seen lamiñ dal ñu def lool mu def lool kon ñet ñaan yoy xamal na leen ak ñaanu señ Touba ji fi muy wax sun borom metti bi tek ko sa non bobu nga xamne man mi liggeeyal fa yonent bi lima dal ba duma meuna liggeey tek ko bi mu data kaddom data agal deg waaje yo ko neena batay ci dun bobu nena gouverneur dafa nekkone gis na ne ladd yi fi nek dañuy am ay boy yo xamne ci waar yu ma lañu bokk boy yoy bu ñuy dem dañuy top ci ñoom di leen yoral luñu jënd ñi di leen yonni di leen yoral seen yu diis di leen liggéeyal di leen defal yu nek gouverneur ba japp ne man aajo wona ko mu ñew ne man ma wutal la ñaari xalé la yo xamne dañuy and ak yow di leen taxaw di la dimbali neena mané ko dedet ma gantu ko neena bi nga xamé ni nak aaday dekk bobu modi ñi nga xamné ay nit lañu ño xamné ay notable dal dañuy am ay mbindal ci wa rew ma ño xamné manam ay boy ay cuisinier dañ leen di togal ak bi leen jëndali ci marché ba di ñew di leen togal neena ma dal di wax gouverneur ba nañ mu ci wutal kenn neena bañ ko indé ba mu diké ba djub ma rek mu ngi xéñ xet bo xamné mënu mako mu dal di koy dakk neena ma dal di jaayante ak sama borom ñom boy yoyu ñu mag ñi ak ñu ndaw ñi ñepp jaayante na yow ngir ñom mu tok xam ngeen ne ñoom dañoo xam lolu mu ci lay day gudd ndax doom adama ni mu wuté malaika ak doom adama yi muy aajo wo te ak xam xam biñu xam ndax khalifatullah fil ardi ji ñu nekk am yo xamni waru leena mank mu nekk ci bërepp bo xamni lolu ñuy wax ndawal bu yapp jafé dafa lool benn bis mu xamni aajo wo nako mu jënd sardine ko boot sardine yi le bimu ko jëndé tuti la ca laal bimu daldi bayyi ndax xet gi neexuko mu daldi fab saabu raxasu ci fab lij ko lañ lepp lu meuna dindi xet rek mu def ko waye bi nga xamé ne fab na xayma gi bëgg tegg yaronte bi sallallahu alaihi wasallam bimu tambalé bind rek kaddu gi digé asman wa minhum alladhina yuduna an-nabi wa yaquluna huwa
2: minhum
1: ana kaddu gi melne gënu ci dal neena xalam daldi reer xamatu fu mu nek neena mu boole gacce ak titange ak jaxlé dina digënté bobu mu daldi bind ne jaayam nak suñu borom waxuma la jeen yu ndaw yi nek ci boati waye jeen yu mag lepp ba faw bay jaay ak ko suñu borom ba abada dut ko lalati neena suñu borom won ngir won ko ne jaayante bobu nga jaayante nanguna ko boy yoy nga xamne ñu ndaw ñi ak ñu mag ñi jaayante won nañ ko ak nako ñom mbolo daldi koy diggal wax ne kenn ku ci nek mu ngi wom mat kharum kuy wala kharum tawabir ma gëna duuf gën yi mu jaayante moy xar yi mom la ko suñu borom woné né nanguna sa jaayante gi fay ko xar yi boy yi nga xamni mom la jaayante woné du leen jëf lo du leen liggéey lo du jëf leen té ñom dara ndax sobe lañ mom lañ ko fayé talibé yoy nga xamni ñoo ñëw ziaré ci ko joxé seen bop mom la xultu wa jaa samanu sighar wa samanu kibar wa sighar mu ne kon xar yoyu moy njottu manam mom la jaay mom lañ ko fayé nima ko waxé rek jeen yi andale yoyu ñoy boy yoyu mu bayyi bu fekkenta nak top nañu journal bi dana bari lol te jeeg gëna bayyi nañ lu bari lo xamni li waxu ko waye xam ngeen ne yoon wowo def fess del ak ci xew xew xew xew bu ci nak buñ ko doon waxtane mom rek ak li ci aju ak nam lu tax mu dikkel nonu serign bi ak nam ko gisee ak la ko def sun borom defal day doon lo xamne du jeex mukk ndax lolu arif deug mo fay xam dara fa bari kon ci gattal gannaaw damay waxtane tuti leneen lo xamne itam aju na ci yoon way aju directement ci yoon lañ koy gattal nu xamne bis bu melne bi ni wax bisu tam dum bisu gaaw dum genné won mbacké bari mom la jigé dakaro ci gaal ga mom la jël ci wat dakaro waye bi yon dum ni jël ci wéro sha'ban manam barakalu la ama accessim moy bi xamé gaday gi amna bisu jul waye may bis ba bisu gaaw bobu moy juroom benelu fan ci wéru barxlu ci at mom nga xamne xam ngeen mu fi digge won ci jeysesil jooné ñet témer fuk ak ñet mu delu fi ci jooné ak ñet témer ak ñaar fuk ak ben ngeen xamne kon juroom benni at yi matna ba tégal nga xam ngeen ne ba muy joggé ndar ñaar fuk fa nak juroom ñent la won ci barakhlu fena de ci wéru fi num tudde diggi ci wéru diggi légui bu ndéw ci juroom bennel bi juroom bennel at bi ñu tek ci buñu génné fukki fan ak juroom ñent yi nga xamné ci diggi la li dess kon ci diggi mu jeex fukki fan yam fa joggé yim fa am gamu rakki gamu rakati gamu mamu koor ndey koor barax lu la delu fi juroom benni fan waye buñu sété limu amat ndar muy fukki fan ak juroom buñ fa joggé bo buñ fa joggé topat ko fan yi mu am luga ci kër cheikh kéro ak buñ fa joggé goor gi jaw fi mu jaara bu ko sété lon ag li talibé wax naan juroom ñaari at ak juroom ñaari wèr ak juroom ñaari ay bis juroom ñaari bis juroom ñaari sa man nañu baña fekk mu nek nonu bi dopp waye dana ko jégelal ndax lolou buñ ko sété day dal di doon juroom ñett at yu manki waye li leer moy señ bi juroom sama ñi xiji gi gene juroom ñett at yu manki la bu fekke nak boole nañ ci demu gannaaram ak lam fa am da ngeen dal di gis leneen lu mu indi ni gis na kon señ bi bi mu sumbe yoon nga xamni mo koy duggal ci yoonu geej gi tambali won ci tambalem ni doomi soxna yi di def la defoon neena bima fi joge di dem ci geej gi mbollem mu señ ci am ci iman ak ci ihsan ak ci islam amna ko buma tekk waye manki won na lo xamne mu ngi melni dañ may jami ko fuma tollu buma tejje buma nelaw lola nak moma taxone dem ci geej gi te mun mu ko wara am lulul dem ci geej gi gis ngeen ne ku soobu woni wa tasawuf lu yag la xam ngeen ne ci dundum mamour antasali fek na mu soobu ci yoonu tasawuf dafa daan jangale waye xam ngeen ne genn gi mu daan genn ndax bu mu toge ba xajotul nit ñi li yaronte bi sallallahu alayhi wasallam daan wax ne inna li sa'atun la yasuni fihi illa allah amna jamono yo xamne xajowuma dara lu dul yalla dafa am jamono yo xamne momit dawul xajoo nit ñi yalla rek la daan xajoo ni yaronte bi sallallahu alayhi wasallam daan toge nga xamne boba yoneegul ko xajowul dara lu dul yalla ba tax mu daan dem ci gharu hira ci khurduma di fa yag yobbu ñubalam di jaamu yalla ba bi ko fi jibril di feñu di ko dikkel nan ko iqra serigne bi ni mu daan reere ni diko weur diko weur leg leg mu daan tok bam yag mu dikkel bopam leg mu lay leg mu tok ba nga xamne dañuy def na reere wala duñ xam ci mom dara ñu diko weur ba buñ ko gisee delosi ko foot yere yi ras bop bi bay ko mu delu ba biñ koy denk reub bobu nga xamne dafa mi non all bi ngir diko wax wax muñ ko soxla ba dila ko laaj nangam na birab sangam lañ ko la ko mu di gisee ci waxtu sangam bu ko defee ñu man ko gis li muy jaare fofu bu muy ag ci fi muy deme ci geej gi da fay gudd lu bare bare lu yag yag la ay jaar jaar yu kemaane lay yo xam bu ci nek nam fa jaare da fa wutek ñu bari ci goor ñi nañ fa jaare muy yoon wo xamne yoon ko yalla beral la kon muy yoonu bopam rek bi nga xamne nak mom jangale bi bimu koy bayyi biko sallallahu alayhi wasallam di wax ne rabbi ashabaka bi zimmati wa la rabbihim bi dars kero bu mu waxe ne kep kuma top ngir wut xam xam yeyina la ngi wuti foko meuna amé kuma top na ngir bëgg lima bëgg di wut lima wut limay wut nga top bi nga xamé ni taxona mbacké kadior ñew mbacké bawal xew xew yi ci am ci mbirum goor gu sant jattaré ga daan jité mi ci xey ba tax mu sañ ci daru salam ngir wut jamm ba ñeet ak yeyu nga xamné wëndelu nako ci réew mi ba gis lu bari agali ci masaliku jinan ba nga xamné bo mi ngi waj yoonu geej gi bi mu sanké Touba rek la bind fokka xam ngeen ne wala fi talibé yi ci barga ñu nekk li ci circonstance mu bindé xokka di ci tudd xadima jaxata bobu ga fekk na ko mu nekk fi té da fi ci lu bari joggé fi wayé ni ñu waxé né nonu la ko défé dañu wax né dafa bind ba ko fokka rek jox ko ñi né haqala ko le bind mas ko señ bi xam lim ci djiblu ndax yalla na ñu joy gaay yalla yi fi néwon bu ñëk da nek fi nañ fi wara nekke ñu ko yalla bëgge ba joggé ndax yalla na ñu ñew seen gannaaw di jëre ci ñom di xër xëñ ko seen mboor ndax yalla na ñu joy leen ngax gisatuñ leen ci ñann ñi nga xamne ñoko waxe nonu day daldi fat daf ñu daldi fatali mbiru muhiddin ul arabiy nekkon nit ko xamne ci suñu borom téela defal ay jindé bi mu nekk bu mukallaf xam xamam agul fam wara ag la tambay wala dugg xalwa ba di gis ay kawteef sun borom xamal ko xam xam yu bari yu jeegi day wax xam ngeen ni ibnu rus momu ñu wax ay rus da ko tuba bi wax nekkon na philosophe bu for bu xam lu bari bu nga xamne xar kanam yu bari buñ jaaxle dañuy wëlbeuti ko jullu ci mom diko laaj ibnu rus momu nak doon na jeeg mbiru muhiddin ibn arabi mo xamne fukk ata juroom ñaar la am xaritu ibnu arabi manam baye ibn arabi xaritam la won mom ibn rushdin manam alros daf daan wax baye ibn arabi sax dom won sa dom gimay deg man ko beug gis la fekk nonu la tollu ci at bis ngir won ko baye ibn arabi yonni ko yonni muhiddin ibn arabi ci alros bi mu demee dikk fekk mu ngi jàngale ak di yeete ak di ubbee waxtu takkusaan mbooloo maa ngi ni tirim bi mu accès nuyoo moom borom wax ko li ko bàyyam yónni avirus dal di xam ne kii mooy waajoo li ñuy wax dal ne ko ndax waaw Ibnu Arabi ne ko waaw mu dal di reer mu ne ko déedéet mu dal di am xarkanam bu ñëkk dal di jàq ñoom ñaar rek ñu xam li xew ndax waaw mu ne waaw ba noppi ne déedéet mu reer mu ne déedéet xarkanam bu ñëkk lu taxoon bu ñu ko ndax waaw mu ne ko waaw Aïros def ne ko ndax jàng ba am culture bu mag sëkk gëstu téere yi jàng fiqat tawhid xam hadis toppatoo maanaay alquran ci ni ko doom aadama njaay ordinaire mën a xamee seet saraa yi yépp def sa ijtihaad jaamu yàlla ndax dana tax nga am li nga bëgg mu ne ko waaw waaw gi mu ci jublu ne ko man nga mucc de bi mu ko nee déet nag mooy li tax nga àgg ne ko ngir di ko nattu mu asida gi daf ñuy daldi fàttali loolule kon wane nañ lanu sëñ Touba xam na xalaatuma jaxate ka la te xam na fa xolam toll ak li mu bëgg a xam mu di ko jàngal tasawuf di ko wan yoonu tasawuf di ko wan itam doomu soxna yëpp ndax xam ngeen ne Elhadj Omar Fouti yi lañ fekk mu bind fi rimam hisbur rahim fi nahar hisbur rajim gannaaw gi amuñu fi daanaka benn taalif boo xam ne ci tasawuf nit ku ñu la ko bind ba sëñ Touba moo fi ni ko bind masaliku jinaan ak xoqal bu faaw boobu ñu gis nag kon ci fekkee ne sëñ bi ci boppam dafay tëral yoon yoon yi muy tëral daf koy jaarale ci zahir ak batin ndax kamil dafay formé ay kamil kamil mooy kan mooy man laa yëf si nuur maarifat yi noor a war yi mooy ki nga xam ne zahir ak batin day daje ci moom sharia xaqiqa day daje ci moom mu xam-xam-xamu sharia ba mat sëkk ni nga xam ne benn doomu soxna mënu koo weesu xamit xam-xamu xaqiqa mooy al ilmu laduni boo xam ne nitam koy tëggoo ca lawxul mahfoos ak ci leerug yonente bi salaa sallam ak leerug suñu borom tabaraka wa taala ngir loolu ngir mu tëral yoon woowu mu tëral taalif ci tasawuf ndax dafa xam le ne ci biir qasida gi ne minha tabaxxu fi ilmi shariati ma ilmi alxaqiqati min qabli riyadati id irtiyaadu ma al irshaadi qablahuma min jalibati xurur ma chaqawaati bokk na ci meroy gaa ñu baax ña ñu géeju ci xam-xamu sharia ba noppi géeju ci xam-xamu xaqiqa ndax nga dugg ci yoonu entraînement di tàggat sa bopp ngir àgg ci yàlla te fekk amale goo ñaari xam-xam yooyu mu ne loolu sababas waru la sababas trompe maanaam njuumte la sababas texeedi la loolu nag mu bëggoon na saxa mu bëggoon
2: saalibi
1: mu ràññali leen ay kuréel bi nga xam ne dañuy xam xaqiqa ak sharia bu ñu ñëwee fekk mu bindal leen ci xaqiqa lu doy mu jaarali leen ca bindal leen ci sharia lu doy mu jaarali leen ca forme leen ba nga xam ne lii wala fi wax jàng ba ne ar ñu yar la ba nga ne nër mu boole leen ñooñu mooy kuréel bi nga xam ne mooy kuréel yi doomu soxna yi ñëkk a agsi mu jaarali leen foofu kuréel bi ci des mu jaarali leen gannaaw ñu leefaat na leen mu jaarali ki nga xam ne leeru sharia ak leeru xaqiqa mënanu la duggandoo benn yoon ci moom ndax am na ci bu ko faat te bu toppatoo bi ba ca des raw ko te bii bu ñëwee lépp baax te bi mën na ñëw mu des ay prof ndool yoo xam ne yàqule mën na ko caa jaarale mu jaarale leen ci bi des mooy jaarale leen ci daara yi tërbiye leen ba seytaani taxlikoo ñoom dugal si ñoom jikko yu baax génne si ñoom jikko yu bon génne si ñoom bëgg àdduna def leen seen alal muy yàlla nga xam ne moomuñu dara dara moomu leen li ñu leen ne def leen ko amuñu dara lu ñu denc loo xam ne seen xel dana ca dem loo xam ne yàlla dana xëccoo seen xool ak loolale nga xam ne ku si doon génn àdduna doo sa xel du xalaat lenn loo fi bàyyi ba nga xam ne sa xol du siisu da ngay daal di dem bëgg na leer nga xam ne yàlla rek nga bëgg ndax sëriñ bi nga bëgg te sëriñ bi li tax nga bëgg ko mooy bunt bi ngay jaar ba àgg ci yàlla kon bunt bi ngay jaar ba àgg ci yàlla mooy yàlla kon li nga xam ne noonu nga bëgg yàlla noonu nga bëgg li lay àggale ci yàlla te mooy sëriñ bi mu daal di yoon ci tàmbali bind tasawuf gannaaw bi nga xamee ne bind na lu bari lu doy sëkk ci sharia mu bind xoqal bu kaaw xamle gaa ñu baax ñi yoon wi ñu daan jaar la ñu daan gànnaayoo yóbbul ba ñu daan yóbbul la ñu daan yalfandoo lamp lañ daan leerloo lañ daan gànnaayoo ka leen daan jiital ka leen daan wan yoon wi nga xam ne moo leen di wax jaar leen fii jaar leen fii lañ laxasaay gañ daan amee yet dokk ba nga xam ne moom lañ daan suppootoo ak loolu lépp nga xam ne li ci dara du ci manqué xamal leen itam naka la ñuy tàmbalee ak fu ñuy jaar mu seen i jikkoy mel fu ci nekk buñ fa tolloo ba ba ñuy àgg mu bind masaalik
2: ba misalik masalik agge la dal di bind xoqa xam ngeen ne ba mu joge ba mu sanci Touba xam ngeen ne fu mu sanci talibe yi dal di am ay soxna ñoña yoyé soxna seeni mbokk dal di fi ñew ñu dal di bëgg jaxass ak wa aduna mu dal di leen fay bayyi dem sanci feneen fo xamne talibe yi dañ fay wéet ngir bu ko défé duñu gis wa aduna duñu leen wa aduna duñu leen wal seen raggi xol yi ak seen bëgg aduna gi ak seen yittéw bi yittéw aduna ñu wéet ci loolu muy nit ko xamne ki dañ ko def ximiya ba nga xamne ben jangoro du ko dugg ñu sopp koy bëgg fajj nak jox ko katan jox ko ciawarte jox ko bu wër mu nga xamne moy loolu bi nga xamne nak joge na Touba ba sanc mbacke bari mbacke jolof wala Touba jolof la nexe yoonu ji dal di taxaw boba ni mako waxe won rek gis na na lol rek ko def te liko def fofu rek lako meuna amé kon tambali tasawuf moy masalik ak fuqa waye jeexatu tasawuf manam li arab yo khatimatul matas fam yam moy jawar jawar bi nga xamé né agna ba dara disi wu
3: am li yam la xam ni disu ci borom diko
2: leer nga xamné ak dundum moy li nga xamné mom la ahli tasawuf tudé eid modi eid moy fête dal dess di fête ken santatu la dara nga xamné li ñuy wax tahrir gorel gorel nañu la ndax nek na ci ibadat ba nga xamné am nga ngeureumal ibadat moy jaamu yalla ñu jox la ubudiyya nga nek ci maqam ubudiyya jëf lañ ci warona jëf ba jéxal mom maqama genn dugg ci maqamam ubudatu ubuda nga dem ci ba jéxal ko dugg ci nak ni hurriya genn nga abd genn nga ibada genn nga ubudatu genn nga lool lepp nga xamné légui yaangi ci ñu borel la ak ko andal digënté bobu nak bu mu ci aggé le way jaawat xam ngeen ni jaawat bu wax naan akhfali yasirral masun allah hubban wala ilaha illa allah wonne na agway bo xamne mari su ko wessu la ndax asirul masun bobu mu wax ne sun borom feñalal na ko ngir sopp gi ma sopp ndax limu jaamu yalla lepp tiss gi mu muñ yepp limu xamle yalla lepp limu xettal ci nit lepp limu tumuranke lepp fako lol la ko lol warona may amna lu ci nek te gnaam lo xamne bëgg giko yalla bëgg rek ko koy may moy sirul masun ku ko gis jamono de taxañu ci yow dootu am manam la xewon ba sun borom bindegul ak lay xew bu aduna tukke ba ñi dem aljana nek aljana ñi nek safara ñoy yam ci yow leppay teewono ci yow fofu moy motax mu ne won ne akhali sirul masun la hubban wala ilaha illa allah lolu feñal buñ ko feñal motax mu ne allah mani ma kana qabla al khalqi man kana li bi karam wa tilqi ki nga xamne mo nek nekewula malul bima teral ak dima boyal rek ba mana ya malikal mulk li wax sa doona jabon sun mulkul malakul dahr ya allah kokale moma xamal la jitt bam bindegul la xewor moma xamal lol lepp kokul sirul masun bim gis nda asirul masun moy fam bi gëna kawé ci wahyu xam ngeen ne lolou motax mo wax bu nan ajabani rahman nako waxeti bil haqq bané 70000 qabla khalqil khalqi nesun borom wuyuna wuyuna bo watem nanguna ak ñaanam juroom ñaar fukki jooni at te bindegul mi defi ngeen dal di xamne kon domaine bu nek amna ay goor ñu wat xamne yalla bam leen di sak domaine bi tax domaine bi bam koy sak goor ñe tax ku ci bokul do ci mbokk ci ag teewul nak nit goor goor rek la wara def ndax ku goor goor ak ku goor goor duñu yem mukk duñu yem mukk kon mbolam xéti jaamu yalla yépp Seigne Touba def na bu ci nek ba xam la muy may nit ak fa muy agale nit ak na muy melal nit waye bu mu jago mom dong modi khadimu rasul manam bisun borom tabaaraku ta'ala yere xol yépp mu gën ci sopp yonnati bi sallallahu alayhi wasallam mu jagal ko mu nek khadimu rasul muy maqam bo xamne
4: ñeñ
2: ko ñaare maqam khutbul khawsu gañu bari am nañ ko jaar nañ ko wote nañ ko maqam afradul alamin tam non maqam abdali maqam bu mu don waye khadimu rasul mom rek ko tudd xam ngeen ne wax na ne ngeen xam ne mboyam jamu yalla yep jang alquran ak jangale julli ak wor ak muñ musibe yep ak yene julit ni ñep texe texe gu gëna mat ci texe ak taxaw ci di ca def lu ci man ak sik taxo sikar wax na ne non mako waxe ci bu mu tolo ci jewal du mu nan ayyasa minillah inda jewali iblisa iznadatu bi yawali sun borom nagulo na iblis mu xamne du man ci man dara dara dara dara ba abadan bama ko woy yawali ne la bobal li gëna bari ci lim doon sikar modi modi ay joji surtu la rafi wa huwa yujis wa huwa yatawalla salihin inna waliyallahu alladhi nazzala alkitaba wa huwa yatawalla salihin lolu la don sikkar moy li gëna bari ci lim don sikkar ci jamono yu xam ngeen ne sikkar buntu la bo xamne ci buntu yalla yi bu gaaw la waye xam ngeen ne bari na xatar xatar yu dul jeex nga ci manam xatar moy danger danger yu jeex bo amul kula gide bo amul kulay wom ak bo amul kulay digal la wax jaaram fi wañ lekkal li bayil li xifal maral defal ni defal ni xam ngeen ne sikkar kat mom du nek mu nitu kesse donte sahiram tekkal ni nitu kesse yi ak loko yeb yeb loko xam xam xam gannaaw sikkar kat la rek leer na la ne da ngay dal di xam ni du nitu kesse du nek mu insanan basitan ndax mu sikkar day yëkëti nit yobbu ko ci melo wo xam ne yaronte bi sallallahu alayhi wasallam neena amul wenn xeer wo xam ne benn ba dana gën junni ba luddul ci doom adama rek la benn doom adama di gëne junni doom adama yi boole kenn ci gën leen lolu nak sikkar dana ci yobbu nit yow ngay kenn gën junni ñeneen ño xam nañi say nawle lañu yag ñoom waro neen nga xam ne kon nit ki bu sété liko faat ci dundam kenn nit amul

0: kagla koy metti bop
1: wa lolou expliquer
0: wa moy metti bop metti tu bop xam nga da nga lele nga gis nga ah xam nga ni ciow lolou mom ciow li da nga koy indi rek way ciow lolou day metti bop wa metti tu bop wo lepp luy metti bop lo xamne li mo lay
1: metti dafa am lul koy
0: aw lepp lu lay metti bop yow wa ku nek ak la koy metti bop lay metti bopam ku nek ak lay metti bopam bokul ak nak bop buy metti ndax wop
2: ngi deglu teñeer FM 88.6
0: am nga wop ji metti bop bokul ak lolu xam nga bañ buy metti day metti bop
1: wa
0: lolu bokul ak yoy waye kenn ku nek ak ciow wala yef yi lay metti bop da ngay xifulo da xif mo lay metti bop wala ciow lu bari mo lay metti bop
3: wala lampe yi
0: wala lampe yu bari mo lay metti bop wala ku nek ak la lay metti bop waaw moy metti tu bop mom lañuy wax metti tu bop nangam day metti bop waaw metti tu bop wo
1: motax mu xeyna mu expliquer ne pour éviter ko moy li nga xamne mokoy indi dal nga fexé likoy provoquer
0: nga moytu ko waaw nga moytu ko
1: mais beuri na ño xamne mom dañ koy am dafa melni ñi koy am beuri na waaw
0: parce
1: que
0: waaw parce ndax xam nga nit ñi da est-ce que stress sax du ko metti du nek stress parce que
1: xalaat yu beuri
0: legui ku nek ak dal sa yef yi la lay sonal la lay lankal sa jol sa lay lang ci yow dal ku nek ak la ngay yom koku lolou mo lay metti bop man na ma defini lolou moy migraine bokul ak wala mu melni ku ñi ni wax seen bop dafa recc te yaakaru mo ni lolou la lima ci xam dal moy
1: parce que bari na yenen xéetu metti tu bop yo xamné ba tay du migraine comme ay céphalée yi ñi wax
0: ak ay wop yoy wop lay do
3: en tout cas ci gassu bu ndaw benen bi nga xamné def nañ ko mom sax cité nako né amna ño xamné ci né stress waye yoy mu wax nonu ci biñ défé yeneeni gassu itam amna ñuko limalé ci walu migraine ci li sabab migraine ci la bok muy lu démé ni stress
0: wala
3: ni changement hormone yiñ koy waxé lu démé ni lumière yo xamné ci né comme yag nga ci te mino ko baxo ko def xam nga ñun surtout légui man ngay teud guddi fay say lampe tim sa écran nek ci lu yag yu mel non bokku na ci yi nga xam ci ni moko sabab même ventre sax bu la tim lu yag bokku na ci li nga xam ci ni day waral bo wi metti et tout ça kenn ku ne comme niko baye
0: sama kenn ku ne la koy metti bo len ye te doy lu rek sen bop metti
1: wala nga ye len brusquement
0: sen bop metti da mu bari manam nek lu lay dal
3: nelaw yu upp sax daf koy andi ak manki nelaw
0: waaw manki nelaw du koy indi nelaw
1: lu upp du koy
0: sa di migraine mom lu koy indi dafa bari moy mo li mom la wolof di wax nan nangam day metti bop rek waaw lul wop du fièvre quoi li ñuy wax fièvre du fièvre ndax amna yo xamni fièvre yoy xamni day metti bop fièvre boko fièvre sa bop day metti nga xamni da ngay jël paracetamol ak yoy fajj ko ak yenen nga jël fajj ko mais li mom fièvre la ki la quoi wopi bopam
1: la
3: légui nak du té nak lum ci doon amna nuñ ko wara nuñ ko mëna moyto comme nim ko waxé ndax metti bop lay doon waye xeyna comme liñ film légui kenn ku ci nek bu lay dal da nga am num la diké peut-être da nga def yo xamni ci né xam nga né comme liñ nane bo amé lu démé né asthme ak yoy xam nga asthme limi liko yëngal bari na aller lu bari yo xam ci ne man nako yengal non la deme comme ka migraine manam bu la dalé te bari wut lum lay dal automatiquement ci temps yoy bu fekente ne ndort nga ni li migraine rek ndax ci yenen xam xami sa amna nuñ koy xame waxna ko legi fan nan la sa bop di metti ban côté moy metti pour nga xamni li
1: xaju
3: côté boba da nga xamni li migraine la mais dernier temps yoy nak war nga xam lan nga def lo xam ci ne japp nga ni li du sa habituel yo xam ci ne baxo nga diko def boba nak bis boko defate mu dikkal nga xamne li bokku na ci li nga war di moytu ngir meuna baña migraine
0: lolou itam war nga ci gestu ndax dafa melni degon nako bis tay dama xamul ba xam xajna docteur yi ngay ki man yi ngay risol danan ci ñew bop buy metti fi ci kanam amna lu mu doon buy metti ci ginaaw amna lu muy doon buy metti ci digg bi amna lu muy doon bu dey xaj bi amna lu mu doon lolou war nañ ko meuna xam bu ko defé lo ci am rek nga xam
1: ni
0: nangam la dem faje lolou en attendant que docteur dila ci wax dara xamna bo risawte ak ben fajj kat lajal nuko lolou rek
3: waaw xamna ci ki bi de mom nuñ koy misalé moy xawa jafé waye mi ngi ñu comme ni nga waxé danañ wax docteur inshallah
1: ndax
3: amna côté bu mi metté comme ni nga waxé allergie lay doon amna nu mi metté tension lay doon
1: amna nu mi metté estomac bi la
3: yoy yépp sax mi ni ñu jaakarlu way dama xamu nokay mëna expliquer ci wet gi ak mel non waye ñom mom comme ño jangé won
0: bu ko defé ñu wax nuko rek
3: comme ño jangé won ñom danañ ñuko mëna wax nu gëna léré inshallah ok inshallah
1: mbacal
4: waaw
1: elle acheté walu migraine la indi de
4: waaw deglu nako bu baax la bu baax kay vraiment migraine mom jangoro la du bop bu yimi tek ndaxte amna ay mbiram yu koy indi te migraine war nañ ko waxtani tout temps parce que amna ay fièvre yi nga xamanteni sénégal yi xamuñu ko bu baax te ci ñenn ñi son bu bari ak xel mudi daw mo koy tax ñeneen ñi itam nelaw lu doye diwul moko indi kif tamit mën nako indi wala mar wala ñak ndox ci yaram lu tamit mën na indi migraine parce que man defon na ci ay rosace bi ni ma nek wala l'air bu metti tamit ak ak xatu yu deugur mën nako yobbu tamit fu sori kon amna itam ñu nek ci njabot yi ñoñu dañuy am migraine rek tout temps waye tamit amna ñi koy am parce que dañuy dox ci naaj bi legi nak ki nga xamanteni dafa tam diko am dafa wara dem seti docteur warna dem seti docteur ngir xam lan moko indi ak naka la ko wara faje baña nan garab ci bopam parce que ñun surtout sénégalais yi bu ñuy fièvre rek bop bu muy metti rek dañuy jël soit paracetamol wala ibuprofen nan ay garab yo xamanteni andut ak fièvre bi kon loolu yépp war nañ ci bayyi xel ñi baña ñu bañ ko def ni dem seti docteur moko gon lolou dal mo ci sama xalat
1: waa jere jeuf amna solo docteur sax pourtant il wa tuduna paracetamol ak ibuprofen bok na ci li nga xamne mom lañ koy faje lu ci ëpp
0: ok
1: amna solo elage bu fekke amul lo ci doli ñu tejj fofu ñu ngi ñi ngi bu baax Abou Bakri mom nga fele ci jigen chor la demone niki beur ki demb amone nak yitte yu am yu fa doon dox yu xamne rek wax deug yalla ci aduna bi la bok d'ailleurs sax lolu bok na ci li li sabab mu indi sujet ki wam tay rubrique ci walu société xamna dañuy tek element bi su ko defé ñu waxtane ko
5: jerejeuf Aissata Sall jerejeuf wa l'équipe du matin ma ngi leen di nuyu di leen ziar société tay ñu ngi ñew ci walu deut waaw ci walu deut lañu bëgg waxtaan ni muy mel fi ci Sénégal ak fi ci Dakarou ak tamit niñ koy faral di doxale pour ñu def rek ay réflexion suñu biir xalaat ci mu melni capital régional bu melni jigen sor ci weekend bi ñun ñu nekk fa ñu nekkon fa gis ne amna ay dëj yo xamanteni jot nañ ko fa gis ni ko gaay di dundé ñu gis tamit ni Dakarou di dundé dëj loolu tax ñu ne nañ ci def waxtaan gis nañ ni Dakarou di dundé dëj ci walu dajalo bi jigen ñi ñew goor ñi ñew ñan ñi dajalo di waxtaan mo xam lu len concerne sen liguey ni di waxtan ci politique wala ci football dang ko fay gis ci cérémonie yu mel nonou mu nek nak cérémonie yo xamantene ñun ñep suñu xel amul droit joge ci yalla waye dafa wara delu wat ci yalla mais dañ koy setlu mu melni Sénégal lolu da fay commencer bari waye nak amna luñ fi setlu lu melni gis nañ ni buñuy denc di neew ñom auto bi bu jëlé talibi bañu gis ne ki neew la yapp mo xam ki ñi doon ciak mo xam ni doon football mo xam taximani mo xam auto bu doon doxi soxlam ñepp dañuy wacc talibi taxaw muy ben muy lo xamanteni daf ma marqué bu mako gisé puisque buñu génné rek bu kot dem jëli tali 54 bi rek rek rombu hôpital bi rek hôpital la paix rek da ngay gis né ñepp dañu muju taxaw nga gis xalé yu jigen yi nga xamanteni seen mouray tégul won seen bop dañu wut dara wala ñu jël li ñu yoron mouré ko seen bop scooter yi taxaw ciak ciak yi taxaw car yi taxaw taxi man yi taxaw mu doon nak luma frappé par rapport ak Dakar côté bobu budé Dakaro da nga gis sa ño xamanté dañuy jéma dugg ci convoi bi pour bëgg ñom gaaw yegg fa ñëm fekk bokku ñu ci convoi bi yobbu neew bi ma gis nak loolu lu gox yépp wara respecté la buñu séné neew taxaw bayé neew bi ñu yobbu ko loolu moy luma marqué mais à part ça ci walu dëj yi gis na ni dépense de plus da ci am nit ki bu génné aduna nit ñi fiñ dajalo goor ñi jigéen ñi ya nga gis waxtaan parfois am ñu égg ci ba seen waxtaan dinañu rétane wala ñu xaxataay ñu gis ni tamit ci dëj yi dañuy joxé añ dañuy joxé rër ci biir rër yi sax nga gis ño xamantene ciéré lañ koy def ñi def ko touffé ñi naan la ci ciéré ji ndax am ngeen ay méw yoy yëpp dañ koy gis ñu gis na dal dëj mom boko xassé ba tambali boko jéxalul nit ñi duñ ko nango jéxal rawati na Dakaro waye loolu ñuy gis ci Dakar ci gaspillage bi dañ ko gis tamit ci capitale régionale rawati na fi ñu nekkon tay sans lui ki zigen sor légui nak ma bëggon rek ñu def ci réflexion dëj yi dépenses yi ci am ñaka warmal tamit wala duma ko tuddé ñaka warmal waye bu nit gënné aduna dal du tax ñun ñu gëna xalaat dé wala yu ni mel donte amuñu droit faté dé loolu dal la bëggon Aissata Sall ñu waxtaan ci tay
1: amna solo xamna ñu koy jaajeufalat bu baax baax limu indi Baye Ousmane nek na lo xamne bo ba legi ñu koy gis ci penc mi mu nek lo xamne nak ñi dañ koy dénoncer ñeneen ñi di wax ne lu mën ta ñak la demé dëj duñu mëna xamé sax ndax li xewu jamm la wala tiss la waaw mu am nak yu mu indi yu am solo yo xamne gis nako fe mu nek ci Ziguin Show ci walu horma bi nga xamne lañuy jox buñuy yobbu neew ndax fi bo gisee Dakar mom lele nga gis corbiar mom di yoxu rek waye kenn duko may pour mu jaal waaw duñ ko sax faalé lool nak nekkul ci horma mu gis ne fele nak mom ñepp dañuy taxaw ku nekkon ci talibi da ngay wacc talibi budé soxna yi ko go xamne muuro won sa bop da ngay daldi wut lo muuré sa bop taxaw ci walu horma ci walu yar bi nga xamne mom la gis fofu waye nak mu am lo xamne ñoko nurolé ak wa Dakar fepp modi né dal bu ñu démé ci dëj bu mom waxtaan wi lekko nano togg yi mana mel na sax ñuy xaware mu nek lo xamne itam xeyna xamuñu ko won waye dugg na ci penc bi ba fim toll ni mom danaka amna fi kër
0: ngi koy nuyu bu baakha baax waye di nuyu itam Alhaji Ayib Ndjay ñom ñaar ñi nga xamni ñom ño daan and ak ñun te tay ñom ñaar ñepp nu def sama wor da melni tay ji ma len ki man mi daan ki tay amunu dara luñ ma wax tay
1: ñom tay mom ya len di wax
0: waaw waaw tay ma len di wax ndeysaan ay ku nek la nga nek tay itam farata la munta ñak no ngi len di nuyu
1: Tiener FM
0: waaw lolou di aduna bi joy nan ko waye nun xam nga nun fi ci Tiener ñoy jëk joy ñoy tambalé di joy rek tous sa su nek dañ ko waron rew mi yëpp tambalé ko joy ndax fi mu nek da dem ba ëpp na bo démé ci dëj yi bu ñëk dëj dañ daan jaxal rek bo ñëwé jaxal da ngay dem seyon dañ ko def melni lepp rek xam nga ñoo ko doon waxtane sank rek ci digënté jaxal bagan ak ndawtal doon leena jaawale ndax yenn yi ci ciit la xew waye dem ba ci dëj diko cey def Elhadji Abdou Aziz si mu bax ma deg na ni mos nañ ko kenn mos nako wax ni ko té nga jël kaddu ab dëj bu mag bu mu demone ni té nga jël kaddu ndax delo nit ñi ci yalla ay bam jëlé kaddu gi dafa wax ni xamna pour tontu wax joju pour deugël waxi yalla je dafa xon ni fi de da melni dejj la té bu fekkenté ni ki faatu tay ñu dem suuliko delo wul nit ñi ci yalla waxi kenn du leen mëna delo ci yalla té nit ñi dafa melni négi dé delo wul nit ñi ci yalla loolu lañ war a njëkk lijjanti dama yaakaar ni nun li ñuy lijjanti war nekkul waru nekk loolu nun naka lan def ba dee duñu delloo ci yàlla fan lan toll lan moo ko waral yooyu war lan war a waxtaane xam naa ñi nga xam ne ñooy waxtaane nit ci xel ak société di xam fan la société bi toll di ci waxtaan di koy seet ba xam di ci def ay enquête war naa seet nun sénégalais nun julit ni ngay wax ni julit yi nun ñi nga xam nit yalla lañu naka lañ fexé ba dé duñu dello ci yalla dang koy gis ci deej yi ñi wax ni dañuy jang kamel waye dañuy wax nopi leen
1: mama jaaxa
0: nopi leen ndax fi da ngeena fatte li leen fi indi ñoñi ñokoy def da ngay gis ni xam nga ni deej mom ba ni ñepp ñew kenn ku nekk bëgg jaaxal jaaxal kenn ku nekk bëgg jaale
1: nga gëjona gis ñepp nga bëgg leen nuyu
0: nga wacce kamel fofu kenn du la déglu kamel ba ci fajar lañ ko warona jang wala ñu xaar ba nit ñi dem wala benen bis ñu jang ko waye mom itam dañ koy def dafa am luñ cey wut ñe ñew itam dafa am luñuy wut ndax ci deej yi dañ ci nga gis ni ci joxe ay teranga da ngay gis deej yi legi kenn xamul nu mu mel waxtane football ba nga fi waxtane politique nga fi waxtane lu nekk nga fi waye li gëna metti moy kenn du ñibi dañuy xaar reer ciéré ji ci yalla ciéré ji wala deej yi dañuy sét legi il faut ñu togg mbaxal ndax mom de da bëggoon mbaxal
1: ga
0: mbaxal mi munta ñak kep kep ñepp legi goor ñu sax na na ma lay ci mbaxal mi lay xaar mbaxal mi lay lek légi ñu def ko am mbaxal dej bi légui mbaxal la ah war na no wax dal war lima lolu lepp liko indi moy nun suñu digënté ak yalla fu mu toll fofu dal la yaakar ne fi leen wara sét nun suñu digënté ak yalla fan la toll faawu ñu jëm ko lijeenti ba xam ndox ab dafa jégué dafa soré wala amna yalla amna wala amul wala nangam nangam lutax dé duñu dello ci yalla dal war nañ ko lijeenti lolu la ci xam
1: yema na de dañ dan gi sax na jigeen ñi ñoo dan ñew tok togan mais legi goor ñi sax dañ koy def
0: wa legi langu goor ñi xam nga dej nga bal ma tuti ma jël ci tuti tan dej dañ doon wax langu jigeen ñi la waye legi goor ñi lang yalla sédé nak li ñi def du deug du yoon def japp ci sama gis gis dañuy dem ci jakka ja teurel neew bi ku nekk jël kaddu ñu dem sul ko sul ki ku nek jël cadeau ci armelia ñibbi ci wat gor ñi rang di wax ba ngone ba di wax rek ba ngone gor ñi kenn ku nek di jël cadeau te japp na ne cadeau yi ñuy jël yépp deug du yoon ñi ci ëpp li ñuy wax du deug ndax koko ba mu woppé ñi wax ñepp kenn fekk ku fa kenn ñewu fa wala buñ fa ñëwé itam xaar mu faatu rek ba ñuy wax lañu doon ñi ci yor dara kus neew diko fay def xaar mu faatu dong la ñi ci yorul dara duñ ko yek sax ndax duñ leen ko yegal ba nopi ku nekk di wax dañuy wax ci jakka ja bañ koy jullé di wax ci bañ koy sul buñ ko sulé ba nopi ñëw di wax goor ñi lang di wax rek lang gi mom nekkatu ci ngenté ak lepp sax na la ngenté dañuy tuddu dom ba nopi tok fay wax ba midi tak dañuy dem tak ci jakkaja di wax ci jakkaja ba timis ñew ci kër ga di wax ba jigen ñi ñibi sax far goor ñi rek ko koy def legi goor ñi warona dello nit ñi ci yalla ñoo nekk
1: di def lo xamna elage
3: aw ngay li mata wax li bay Ousmane wala wax
1: yeen amna dekk yo xamne nak mom bay nañ ko comme ñun fañ dekk ci foota
0: ma ngi deg nga koy wax sank
1: yoy mom neena ñu amatu fa kilifa ya taxaw imam yek ak chef de village yep def réunion wax né li dal dakal nañ ko bu mu fi amati ku ko fi def mom da nga am joté ak
0: dëkk yépp ko waron roy
1: ko waron yëkëti ci kaw mo xam xew mu mënta doon rawati na nak dëj amatul sax di togg ni say dëkk do ñoy togg indi la bu féké da nga
0: nam daan démé bu ñëk
3: delu ciassan
0: ci do ko de non la
3: dem ciassan
0: waaw motax ci do yeen baaxé do ko daré ñu yaqé avec
1: ñu ko len di ziar bu baax wa ñum don dem ma sénateur
0: tay Aboubakar neeku fi ba ma man ko toñé mo ngo
1: élage
3: mané li mata wax ngeen ko surtout itam
1: danaka
3: yakamti gi nga xam ci ne moy am ci buñ démé ci denc ba manam yematuñ ci waxtaan wi ni rek ak yu mel non waye danaka buñ yakamti gu metti lañ ci bolé bu naaj bi tangé taxaw sax kenn duko man kenn ku ci nek yaangi xolé kër go tok et tout ça danaka faté nañ ki la nga xamne mo leen fëndi wala li nga xamne mo leen fëndi tam nek lo xamne mom wa deug yalla luñ man nañ na jeex na fim tol ni manam luñ tam la bu lo xamne ci ne mënatu ta ñak côté bobu bu doon ci li nga wax ne des na feulé ci sen gox sen deuk waye bu doon ci jamono ji fi ni la mom ñu ci melni daru moti ni ñi taxawoo ku gennaduna amatul man nañe ndax mom danaka legui ba ci keur yi nga xamne sini dañ koy def sax ñaari keur yeeg yu mel nonu dañ koy manam danañ ko te danañ ci jël temps ba ab denc man nga fa tok ay waxtu yo xam ci ni nga fa tok ngir di wormal ki nga xam ci ni aji dem la te lolou lolit du ya japp na ne lu ñepp wara roy la da ngay gis sax leg leg ku dekk Touba leg leg mu togn ne man mom buma kiyé nañ ma yobbu daru moti te serigne ci dañuy kilifa yi dañuy ñew ñing ci yaakar dañuy ñew te dañuy dañ lay tinul dañ fay tok ba togaay bo xam ci ni ak lu mëna xew xam nga ñu kenn xamul ndax kenn demul dikkat waye danañ fa ñaan danañ def lo xam ci ni dana dalal xelu njabot gi nga xam ni ci ni bayina len fi da lol lepp itam nak leg leg ni nga xam ci non lañuy toge wax deug yalla loy mom meunta dalal xel wax deug yalla rawati na nak ñi nga xam ci ni ñoo gëna jégué aji dem ji te lu ci bari da ngay gis ño xam ci ni kaf jégué waxtaan yi nga xam ci non lañuy def duñ ci rouss sax jégué ñaalé bi nga ki nga xam ni mo gëna jégué manam ci wétam lañuy tok wala ci wétu fañi sané ndialma fa lañuy waxé seeni wax fa lañuy débat seeni débat leg leg nga gessu xol ko mu yërëmtalu tok ne tek waye du te ñom ñu continuer def li ñi def lool nak danaka mom bañu na tew sax daf koy daal di gën
1: mu koy yéme na mom mbotel
4: waaw
1: man né dama soor na dégg sun mel na mbokk ci waaso gewel la bokk mu ma sa wax né gan goy téral bis bu né du gëj sa kër mo dene dal li ñi def ci
0: askanu gewel
1: askanu gewel waaw mu né gan goy téral bis bu jot néna du gëj sa kër mu né motax dal bo moytul dégg gi bari ndax nak sa buñuy dëj dañuy xawaré diko téral mo daan dégg mu koy wax mom yann ko yalla yërem
4: amin amin waaw waxtan wu am solo ngeen nekk di wax ni ndax té Sénégal amna ci kosan yu rafet ci mbirumu dé wayé nak bu nit déwé nit ñepp dañuy boolo dem ci
6: dégg
4: di leen dimbali lolu ay jikko yu rafet la ndax te day woné né mbeugël ak bok waye amna yenen fann yu wara soppé ko yenn ci suñuy xew xew dé dafa gëna doon ngenté ak wërse man lolu la mëna wax ba tay ba taxna njaboot yi di dugg ci ay jafé jafé wala ay bor ndax te li gëna baax moy ñu jël ci njëriñu diine ak suñuy ciosan bu baax jappanté dimbali njaboot gi té baña def lu upp seeni doole ndax té amna ben way kat bu dosité moy xamé Amadou li defon na ci sax ben way ci suñu niñuy défé ci dé yi mune yangé sunaré parlaaji kaba ma toufa meji toufa ma atu yu ci togama il sobe toddama moy lan moy ko né nit ki bu déwé dañuy tak ay bass ñi di ték ay ataay ñi di seddo sobi ñi di nek fofu di waxtaan ay yeneen waxtaanu politique kon fatte nañu fi dégg kon mune tey dé ak mariage lan mo leen wuté kon dinañu mëna wax ne rek dé ay tama rek lañ ci indi wul waye bu yeggé sax mën na ci ñu ndax ci tey kenn mënul la xam lan mo leen wuté dé ki bisub dé ak ci li nga xamanteni modi suñuy mariage yi ndax te xew yépp ben la kon lool dal mo ci nekkone sama xalaat té 6e biñu wara waxtaan la ndax ci Sénégal mom ci côté bobu dafa commencé ko soppé du sax ci côté Dakar yi même fouta amna fa lu bari yenn saay na fouta comme ko dañi koy ki rek dañuy naan fofu baxna waye amna fu bari ci bir fouta bo fa duggé dej nit ki bu déwé da ngay fogné sax fi amul dej ndax té nit ñi dañ fay dem rek ngir wut liñuy lek ak liñuy seddo ak liñuy waxtane ci tu ci côté politique ak
1: parti
4: kon lool la ci bëggono yo
1: amna solo kon xamna amna solo ñu jaajeufal Abou Bakri rek ci thème bu am solo ci sujet bu am solo bo mu indi ci walu nit ñi comporté wo ci buñu amé ko xamné dafa wañéku lélé sax mu dem ba mujjë ëpp loxo nañu bañ stigmatiser mais amna sax ño xamné ci Afrique bi ñom dañuy tëgg ak def yeuf di fecc ak yoyu
0: non ci addu non lañ dan def
1: yoy lañ doon def mais bon ak lu meunta am la xormo dina am du ci ñak kon na xamna ñu Abou Bakri ñukay ñaanal rek yoonu jamm inshallah di nuyu wazi gen show bu baax baax kon elage xamna ñu tejj fofu rubrique bi
0: baax ci addu dan teug ko fecc ak yoyu.

0: dafa melni non la ku melni ay may sa tend wejje ak ay yu demé nonu bari na ño xamné ñi ñepp presque ci jamono ñoy ñi nekkon kadior ak ñi nekkon fep ay julit lañu won waye julit gi dafa raxon ciado gi mo ëppon ci julit gi demone na sax ba xajna da nañ ci ñew ci bu ñu ñewé ci mborum kadior ak yoy ak ñenen ni nga xamni ñom bi fi tubab bi duggé deug deug bëgg leena islamiser bëgg leena duggal ci christianisme dañu xamalé won ni ñom ay julit lañu ñom duñ ci dugg wayé bo leen gisé ci seeni jëf da ngay xamni deug deug ñi ay ciado lañu won donc ay julit lañu won wayé deug deug seen doxalin ciado la won loolu itam dafa bari won xamna loolu mo waral révolution torodo danañ ci ñew ndax loolu lu am solo la ndax danañ ci dik ba xejna buñu dikaté ci Alhaji Omar danañ dik ci Cheikhou Amadou ak yoy xejna da nga dik ci ñun nga xamni mo mujju ci manam dynastie Poular wala dynastie Poulago xawma noko ci waxe xejna danañ ci dik ci loolu wa ci révolution bi dama xamul ba xam waaw ko
1: technicien
0: baangi nan waxtu wi jeexna de tay yef yi da neex mbojel te nga taggo ba altiner rek ñu dikat
1: kon do baye mbojel de
0: hein
1: do ko baye wadde
0: ah dedet baye non dafa dess lu bari mom xamna yi dess na lu bari du jeex sax mënunu ko jeexal ci ay waxtaan manam daf ñuy jox li nga xamni mom la katanam tollu rek bu ko defé ñu séti wat kenen wala lenen waye histoire foot dafa yaatu té dafa riche dafa bari té dafa yag depuis manam ba Sénégal nekkul Sénégal bobo ba tekrour ne gis nga ko bim ko waxé ba tekrour nekkul tekrour sax bam ko tuddugul boba la won ak legui lolou ndax ba ci mom mi bu ko nare wax mbo ci lo ci waxam allo ndax mo may deg
1: mbo ci
2: wa ma ngi lay deg bu baax dama tejjon sama micro voilà histoire foot mom dafa yaatu kon dinañ ci ñew inshallah ndax te waxu ñu ci ngourum Al-Mame Abdoul Qadir Kane waxu guñ ci
0: ak
2: Elimane Boubacar Kane ak ñi nga xamanteni ñi ñuy ray ci foot le 10 septembre 1890 mooy l'Empereur Sidik Sall ak ñom Baydi Katibam histoire bu gëna metti ci bir foot waye tamit waxu ñu ci Abdoul Bokar Kane ki nga xamanteni mo xex ak Touba bi pendant 30 ans ak Elhadj Omar Fouti Tall ak domam moy Cheikh Amadou
1: motax Baye Ousmane neena dula bayyi altine inshallah da ngay ñëwaat man na né
2: waaw inshallah amul benn problème
0: inshallah waaw kay
2: fuma wo rek dina fa wuy inshallah
0: baaxna kon nu ngi lay sant bu baaxa baax dilay sant bu baaxa baax dilay bëggé wax dëgg yalla dilay ñaanal jamm di koy ñaanal mbokk yépp rek ba altiné ak jamm bu ko yalla dogalé jërëjëf kon
1: jërëjëf mbocël kon waaw ba altiné inshallah ñu taw def tagoo bu du takaliko réalisateur néna jeexna tak
0: kon nak ndjorowal jamm
1: Elhadj
3: waaw jërëjëf
1: waaw kay kon jërëjëf itam mbokk yi ñu doon tewlu ci radio CNR FM 88.6 ñu ngi doon addo ci koloban bi Dakar ci 41 angle 38 waye doon lekkolo ak jant bi FM ci Touba ñuy nuyu Abdoulaye Samb diko jaajeufal ak équipe ba mu nekkal ci Touba ci 95.2 la 94.6 Lergui FM ci Louga ñuy jaajeufal itam Cheikh Lo ak équipe ba nekk fofu ci Louga mbokk yi yeen ñi doon sétane itam ci jant bi TV ñu ngi di jaajeufal di len jox rendez-vous lundi inshallah ci benen numéro l'équipe du matin qui pangok mil gi ay sata sal et sa team Baye Ousmane Lo Aboubakri Diallo Elhadj Ibrahima Cissé tonton Ayib Ndiaye ci 88.6 lay don batay 9h30 ba 11h jere ngeen jeuf Kenya FM

0: deglul ma wax la la waral magal ga nga xamni cheikh bamba
1: di deglu tenier fm 88.6
0: deglul ma wax la la waral magal ga nga xamni cheikh bamba reyel demam ga tarikh ba ma jeyse si moy atma modi la law serigne basir mbek ma tarikh ba
2: salam aleikum wa rahmatullah mbake wa nja jeureujeuf gey ba cheikh
3: xamé
2: ndaka cionay ba cheikh
3: amna fa dole
2: ah jeureujeuf
3: wotou ñu
2: way wuté wulen ndaysan
3: sun telephone bu dëkk ñet bu gi
2: waw
3: li nga jaar lepp
2: deug la ba cheikh wallahi
3: do ñaanal ba jëmbat ci ñu gudd fa ngeen ci
2: amin ya rabbal alamin amin ndongal cheikh abdourahim baye cheikh gayno ngi koy gëreum bu baax te diko jaajeufal di ñaan yalla defal ko tawfiq gu and ak taysir bekna ci mom rafelo ci and ndom ak ñun ak mbokk yi nga xamni yeb tubarkal na ngi nuyu baye xel tay bege jotaay bi jeureujeuf ay jogon mbokk yi tu baye suñu wëru way tu baye suñu dekk way tu balu ñu jëm nan ko waajal bës ba nga ne cheikh bamba ko wote lolu mom deug la
0: limu def keneen du ko defaat
2: tay mi deug

maniko jamono ji tambe tubarkal gagnangi commencé wacci ndank ndank nogi diri li nga xamni mom modi valise ñi yanu saki taxi tubarkal machallah classe cheikh logui amna mo bu

tag gi jallé dana ma jox sama mandat dafa ni dégg na cheikh lo taxi man 4h du matin lay xey wacc 2h du matin na mom bu magal gi jallé mom faaw nga jox ma li nga xamni mom modi sama mandat nak cheikh taxi man ni dégg ñu joxe mandat ci magal gi nak amna solo lool ginaaw kursi day yok gay nak nak ndox mi bari ci dëkk bi motax ay fo daan demi 2000 dal xamna fim ne mom baye ayib touba dal fo daan demi 2000 fim ne mom faaw nga lal 3500 ci and attendant ni rek xamna buñu gëna jup magal gi mom faaw ñu aggu jooni kon wala joon nak ñaari témèr motax xamna sama gaay taxi man ni mom fexé len bu magal gi jallé rek ngeen mandat ma deeng fa ko ko defé ma nekkal len fi ngeen nekkal ma fofu rek classe cheikh lo rek ñom abdou ndjay gek ñom tierno fay ak eh ndeysan na sa furu tata yi tamit faaw ñu mandama classe mali diouf gek ñom serigne ndjay liñ katan akay du ñak mu nga ñu ngi leen di gëreem bu baax magala mel non tubarkallah day bësu xéewal bësu ngeenel bësu yokute di doli ndaysan ci kom komu senegal lu am solo di duggal ay milliards ci rew mi bokki lolu 24h sur 24 7 jours sur 7 12 mois sur 12 ben bëss rek ko am ci rew mi té modi bëssu cheikhul khadim bi di fukki fana ak juroom ñatt ci wëru safar 88 628 13 37 nu joko.

0: kon kay tu bay gat ne
1: 88 628 1337 ko fa dem taxé salam aleikum mbokk mom dawna da mang koy jéglu bu baakha baax budel suwaté inshallah rabbi ñu joko bokki ñu ngi ci 11h moins 4 minutes ci studio soxna jaara gu so borom paraxan waye tam 11h moins 4 minutes fele ci jantul ma wa keur serigne saliou di ndokel bu baakha baax nak jabotu cheikh bethi chun
2: ngi
1: na jeewrin serigne saliou ndigal chun xam ngeen ni barbu cheikh bethi chun bi dañu ko don liggey ba tubarkallah machallah mu yegg demb lañ don amal inauguration bi fi ci baxian tubarkallah ñu liggey ko mu taru lol ko gis image ba nga dem fa di nga xamni liggeel ku yalla geureum rek wo de lolé lepp tubarkallah day woné ay pay yo xamni sunu borom fay nako mom cheikh bethio ci ni mu bëgge won serigne touba ak serigne saliou waye nak nim fonk won magal gi nga xamni tubarkallah mom modi fukki fana jurum ñet ci yoru safar nga xamni ci kaddu serigne bassirou mbacke mom serigne abdul khader ma fa téwalon cheikh mahamoudou muntaha deg na ci kaddo mu wax ni cheikh bethio ken musuko man ci bëssu fukki fana ak jurum ñet ci yoru safar lolou mom lu siiw la ma tax kon bërepp bobé mu tedd fa baxian bu ko njabot gi liggéey ba mu yegg nuko don enigiré ci li nga xamni mom modi wéru safar yu batay yalla fay nako li nga xamni mom modi jëfëm ay tubarkallah ma sha Allah dana ci bëgg bu baax yalla nako yalla doli ngeureum ak leer bu baakha baakha baax doli ki itam njéggel ak yermandé ci kawam donc yi ziar tiantakun yépp nak xamna no ngi wajjal magal gi tubarkallah fofé rek nuko daan défé ci jannatul mahwa inshallah ci alquran khasida ak li nga xamni mom modi berndé di nuyu na sama wajju abdou samatum seigne touba mom itam ma nga wajjal tiantuk seigne touba gamuy amal 4 août 2026 fofu ci touba madiane premier garage jere jeuf abdou samat lolu amna solo ginaaw le 2 bu ñepp magale sante le seigne touba yalla le 3 la 4 ngani yow yaangi sante jëmmi seigne touba warna mëna nek yalla ñu ci yalla yobok jamm jere jeuf abdou samat nong koy bëggé bu baax te diko ndokkel ci bëssam bobu nga xamni kon mom lañu dëkkmal di ci tam nuyu bu baax mamoudou mom seigne manar diko jox wacc wayam bu baax mom itam nuyul ma ki nga xam mom moni seigne cheikh mbay khassida ma ngi koy bëggé mom itam te diko sargal di ñaan yalla defal ko tawfiq gu and ak taysir yok ngeenel ak xéewal ci mom bu baaxa baax ay ci mbokki 11h58 ci kanam tout inshallah ñu dem page commerciale ci midi bi la ta ñu dil ci wan mbokki ba tay ñun ak yeen ba 13h ben waxtu ci yor yoru safar
0: gën ci nun jamm monu gorel

0: jëm ci ba FM ci ñaar FM
1: bokku julli li bokki talibi ñu ngi leen di nuyu di leen ziar bokki nak yeen ñi nga xamne yeena doon laaj garabu salum yi te keba di ñuko baxé garab yi nak delusina jappande wat na ci dekk bu sel bi di Touba serigne keba lan nga ñu mëna wax ci garabu salum yi ak lumuy fajj
2: assalamu alaykum bolé ma ngi leen di nuyu ci seen tour ak seen sante bon garab yi sama papa moko doon liggéey sama papa genn aduna ma diko liggéey amna ci fanwéré at ak juroom ben ci ren waye képp ko xamné ki yalla bolé nama ak momit ci garab yi ma jaay ko dañ ma wuro mercé contant ci man lol nama sante na yalla sante la
1: ndax bu nga jow wax li garab yi di fajj
2: ci walu goor ñu dina fajj problème saan dana fajj ndoxum cité ñun nak ñun salum salum ñun kuli lañ koy wax dana dënd ndigul yu metti dana dënd tank yu metti soy faral di séré hémorroïde béké dafa nek picc wala muy def bi def ciat di génn koku nday ji ci biir lay ray dota am problème hémorroïde estomac wala ulcère bon budé nak ci walu jigen ni problème retard de indisposé ñu nan ko fibron la wala ñu nan ko manipose la su ko ne teglante ko bu nexe yalla leppay tas day genn dotut am perte blanche dotut am picc soccat jigen bu ko nané nak wer wa ko nané do ko jëlal bo sey da nga ëmb bu nexe yalla bon budé gor go xamné gi dafa am ben jabar sey mom lu dem ci fukki at amul dom ñom ñaar ñoko wara naan jigen ñi nga xamné sen kawar day dag mo duñ am kawar bon sen yaram wi bo buñu sumé ko mu melni dafa am ay xam def ay tupet tupet yoyep siti mo koy def nek kuku ci nan nak bu nexe yalla ak yonentou ba siti bobu mom day wacc day dañ borom beut yo lendam yo xamne manam sa beut dafa lendam te amulo katrak lima werti wor soko nané say beut dana leer nañ bu sowé yalla say ram dana sawar da nga bëgg lek ci walu jigéne dafa am luma bayiwon manam itam tay bu fekké nga xamne so indisposé day am 2 semaines wala luko upp dal nga xamne dal ni mu wara ñëwé day bari ak yoyou ko ki suko nané day arrêté infection moy def lolu baxna ci goor baxna ci jigen te yit garab gi manam niñ ko liggeye amul ay khas amul ay ren amul ay xop juroom ñaari garab la garab bu ne amna dom dom ba dañ koy lek ñu bolante ko mi ngi melni ci reng bu du wañi ken ñaar dëram
1: kon nak mbokk yi ñoko degëndo garabu salum yaangi nonu am solo lol kep ko xamne da nga ko yittéwo bu dé Touba la bo démé station Daru Khodos place Merci C Jakarlo ak taxi bo ñëwé fekk ko fa
3: bokki ngir yeneeni léral mën ngeena woté ci 78 896 67 91
1: yalla leen yalla defal jàpp
4: Serigne Bakay Serigne Bakay
5: assalamu alaykum wa rahmatullahi mbokk yi nu wa cabinet médical borom taif Mohamed Mara borom ma sha Allah ñoo leen di nuyu
6: ñeñ
5: balaq ta di leen ko baal di leen ñaanal di sakku seen ñaam ginaaw nuyo bi ñu ñew ak yeen ci ak laybiré ci garab yo xamné ñi ngi koy défar muy ma sha Allah ak shifaaw ma sha Allah nak di garab bo xamné liko taxa jog moy képp ko xamné da nga amé hémorroïde wala ndoxum city wala ñaka lek biir buy am ngelaw ñaka nelaw lek bu yéx res séré muy liñu wax constipation ak tank yuy metti wala muy tang ci souf wala baramu sankalagn bi xar ci souf di genn ndox di xegn nga xamne lolou day firndel manam ne am nga ndoxum ci garab gi nak di garab go xamantene ni ñun ñoko produire amu ci lenn luñ ci kenn defal ñu produire ko ci 18 elements yo xamne benn bok ci ak moromam te lepp di lo xamantene ni suñ la ko joxon nga man ko jëfëndiko avant ñukoy produire nga xamne niñ leen ko mëna léralé moy garab gi amul am xass amul ay rem muy garab go xamne nak kep ko xamne amanga hémorroïde wala xéti jangoro yi ñuy wax ñewal nga jël garab gi yo lay xaar garab gi nak man manal na len assurer na len kep ko xamne ñew nga jël garab gi jëfëndiko ko te liñ la wax ne mom lay fajj fajjaluloko delo sil garab gi ñu jox la sa xaaliss loolu mo awmu ci lumay ragal ndax garab gi mom mos xam la depuis ñukoy defare ak legi amul kenn ko xamne masna jëfëndiko garab gi manam diñ ci reprocer ci dara dedet xana kay wala ñaanal la ak dila wax ne manam dila encourager waaw koku moy ma sha Allah kon nun wa cabinet médical borom taif ku ñu soxla na nga ñu wo ci 77 643 86 99 76 686 83 37 ñaari numéro yooyu yépp bu ci nekk am na WhatsApp. Ku ci woote jotoo bàyyil message, insha allahu rabbi dinañ ko tontu.
6: Sifaaw it mi ngi fi. Garab la boo xamante ne nii li ko tax a jóg mooy góor goo xam ne dangaa néew kàttan wala koo xam ne bu sa sàkkare jógee du dëgër. Waaw sifaaw loolu moo ko tax a jóg. Waaw koo xam ne daal dangaa wàccub lal. Waaw mi ngi fi di la xaar. Moom it liñ leen ci wax ci macha allah bi rek lañ leen ciy wax. Képp koo xam ne jël nga ko daal te li tax nga jël ko gisoo ko ci rek daal di koy delloo si ñu jox la sa xaalis. Waaw loolu amul sax ma dem te ñëw. Waaw
5: yow kañ nga commencé jël garab gi?
7: Man kay dernier laa ko jël 5000 laa ko jëlee woon place Mbaydoo.
5: Waaw.
7: Benn xale bu góor moo nekk foofu moom ak wéet woon 5000.
5: Loo ci gën a sentir bi nga koy commencé jël?
7: Li ma ko gënee sentir daal li ma ci gën a kii mu xam naa ni néew doole ko xam ni.
5: Néew doole gi ci wàllu sëy moom nga ci gën a sentir na daal fajal na la ko.
7: Loolu daal moom laa ci gën a sentir.
5: Néew doole gi ci wàllu sëy. Maanaam constipation bi nga doon defit di gis na sa biire ngi am ngelaw ak boo lekkee du gaawaree sax yoo gis nga ne.
7: loolu même tamit comme leen léegi damay xiif sax léegi su ma ko génnee sax des fois damay xiif.
5: Daa da ngay xiif.
7: Waaw damay li may lekk nii sax bu njëkk daaw ma ko mën a lekk moom wax dëgg yàlla.
5: Nelaw yi nag num def.
7: Non nelaw tamit amoo ci problème nelaw tamit daanaka bu ma tëddee damay nelaw.
5: Boo tëddee da ngay nelaw mi ngi lay naan looy de xam naa ne.
7: Kii damay naan.
5: Waaw boo ko dee naan da ngay naan bu baax a baax. Waaw. Hémorroïde bi nag da nga koy continué comme gis nga ne mi ngi benn kii rek nga ci jëlagunta bi nga jëlee kii bi benn pot rek nga ci jëlagunta mi ngi wàññi ku bu baax a baax. Da nga koy topp boo ko toppee day dem da koy faj ba mu wér. Waaw da koy faj ba mu wér.
7: Kon daal dama koy commencé dama koy continué daal ba rek jëlal beneen.
5: Waaw noonu muy fajee hémorroïde bi ak yooyu ngay wax yépp nag fii ne ni lay fajee ndoxum city ak même tànk yoo xam ne day tàng ci suuf noonu di xasan. Garab gi daal boo ko toppee moom bu soo yàlla. Loolu nga ciy saafara moom ci kàttanu suñ borom moom dana saafara wax dëgg yàlla te produit bi naturel la. Moom loo ko gën a jël rek mu gën a baax ndax amul am xas amul ay ren lépp lu naturel la. Yow nag wax dëgg yàlla li nga ci gis ba wooteel sa bopp loolu moom yow yaa ko xam. Waaw moom loo ko gën a jël rek mu gën a baax.
7: dinaa dem ci waaj bi joo xam ne ci beneen.
5: Waaw ndax foofu mu ne gone mën na koo jël. Waaw gone goo xam ne daa xiiboon ak yooyu yépp ak gone goo xam ne dafa am ay saan.
7: Waaw.
5: Bari na daal lu muy def.
7: Man de ma ko jëlee gis naa ci saaf wax dëgg yàlla.
5: Waaw baax na. Man ne ni nga koy naanee nii boo ndékkee ak boo añee.
7: Waaw.
5: Su la neexee bu guddee mën nga koo boole kaasu meew bu tàng.
7: Kaasu meew bu tàng.
5: Yii loolu de moom boo ko defee moom bu soo yàlla. Sa xol dana sedd lool yàq.
7: Jërëjëf baax na.
5: Waa kay.
7: Dégg naa yow waa jërëjëf.
5: Waa kay baax na def ko noonu rek te topp ko jërëjëf. Waaw jërëjëf yàlla na ci yàlla def barke. Jërëjëf waa jërëjëf. Rek ñu def nag reguluñ ci képp koo xamante ni joxe nga fi sa xaalis ñu jox la suñuy garab bala garab yi fojut boo ñëwee ñu joxaat la xaalis kooku amul benn problème ndax loolu moom amuñ ci lu ñuy ragal boo ko jëfandikoo moom garab yi dalay faj.
6: Su ko defee am nañ jaaro yoo xamante ni. Dara taxul jaare yu jóg lu dul ak yokk nit koo xam ne daal mi ngi yëngu ci baram
8: avancement
6: wala nit koo xam ne dafa yëg ne yaakaaram day tas ci lu bare moo xam ci ay activités wala ay xeeti lijjanteem wala mu yor loo xamante ne ni da cay yëngu te mu gis ne maanaam mu yokku tëna ko ca daal su yoree jaaro bi insha allahu rabbi loolu dana dañ. Jigéen ji nga xam ne dafa toll ci sëy te góor gu ko ne salaamaaleykum ak taraanga jum ko mën di defal su demee du dellu si wala lépp lu góor wax ak yow loola mën naa deñ ñëwal jaaro baa ngi fi di la xaar insha allahu rabbi soo ko jëlee loolu dana deñ. Ki nga xam ne it yëg na ne ay jafe-jafeem lépp li ko waral cat la kooku it aussi bu jëlee jaaro bi loolu dana deñ waaw insha allahu rabbi. Jigéen ji nga xam ne mënta dabu bànneexu jëkkëram ci di ko neexal ak di ko toppatoo ak lu mu mën a doon daal nga xam ne daf laa won gannaaw soo ñëwee dinaa la jox loo xamante ni nii soo ko jëfandikoo fa saase insha allahu rabbi loolu dana deñ. Même bu fekkonte ne nii da ngaa nekk ci kër di wujje nga yëg ne yow soo aayee ay gi dañ koy sàcc dem wàññi ko feneen soo ñëwee dinaa la jox loo xam ne sa borom kër insha allahu rabbi dina la bàyyi xel bu baax a baax a baax a baax a baax te da ngeen am juboo goo xam ne lépp juboog jàmm lay doon. Kon nun waa cabinet médical borom taayef ku ñu soxla na nga ñu woo ci 77 643 86 99 wala 76 686 63 37 ñaari numéro yooyu yépp bu ci nekk am na wax.
5: WhatsApp ku ci wote joto bayel message inshallah rabbi dinañ ko tontu ki nga xamne da nga yegne sa yaram dafa dis da nga ragal na ay xéti def def la mo xam seuf wala nga xamne dal li du lo xamantene ni mbir docteur la inshallah rabbi so ñewé dinañ ko xol buñ ko xolé luñ ci gis danañ la ko wax danañ la jox ay ciangar yo xamantene ni bu sobe suñ borom soko defé lola dana deñ ci katanu suñ borom ki nga xamne dafa yor place diko sañc wala mu yor ab place nek ci ab dir ta place bi meunta am ak ciopeku so ñewé dinañ la xolal su fekke ne galankor la go xamne nit dala ko fa def inshallah rabbi danañ la jox luko dindi ta danañ la jox lo xamne dina ar place bi ak lo xamantene ni dina yok place bi ci katanu suñ borom ki nga xamantene ni dafa amé kër tollu ci diko sañc wala mu am kër go xamantene ni kër gi dafa bari ay ciow mo xam ciowul njabot xulo wala yu mel non inshallah rabbi so ñewé dinañ la lo xamanteni ni ci katanu suñ borom njabot gi dañ dal te la leen di tax dal moy ak jubo dañ manam seeni xol dana and dal inshallah rabbi wa ci katanu suñ borom ki nga xamne dafa yor barabi te bëgg ko ar su ñewé inshallah rabbi amna fi yo xamanteni ni doyna sekk karange ci barab man na ar ab dekk sax waxantu balak keur inshallah rabbi ki nga xamanteni ni dafa nekk ci yoonu tukki wo xamanteni ni waaj mi dafa yagg ta sayu joge rek togar sayu joge togar mo xam ci lijeentim walu keuyit ya wala lu meuna don rek inshallah rabbi su ñewé dinañ ko ko xolal ta inshallah rabbi dinañ ko ci jox lo xamantene ni jafé jafé yoy inshallah rabbi dana téggé kon nun wa cabinet médical borom taif ku ñu soxla na nga ñu wo ci 77 643 86 99 77 643 86 99 wala 76 686 63 37 76 686 63 37 ñaari numéro yoyep bu ci nek amna WhatsApp ku ci wote joto bayel message inshallah rabbi dinañ ko tontu ci katanu suñ borom amnañ ay xop yo xamantene ni liko taxajuk moy nit ki nga xamne dafa bokku ci aw askan te begg ñepp rañeku nit ki nga xamne dafa bëgg ñepp rañeku nga xamne manam liñu wax xéti bayre bayra bo xamantene ni du bayra bla meñ way bayre wursak lay doon akuk yeketiku nga xamne nit ñi dañ lay bayyi xel wegg la parce que bayre dafa bari ay façon amna bayre yo xamanteni ni dañ lay tuddu waye ci wu lameñ rek lay am andutak wursak andutak ak yeketiku wala dara man na am sax bayre bañ lay ciowé manam sik lay doon dila sik bayre bi nak soko yoré inshallah rabbi nit ñi dañ la jublu te dañ la yéne seen wursak te and nak walu muslay ak walu guddu fan ci katanu suñ borom aw lolu mi ngi fi mom di len xaar inshallah rabbi waaw suko defé yit kep ko xamantene ni deugmal na ab sey bëgg ci am luko leer na duggu wala bu mu duggu inshallah rabbi su ñëwé dinañ ko ci wax lu leer nañ lo xamantene ni lepp lu nekk ci digënté ba rek inshallah rabbi dinañ ko leralal na ci katanu suñ borom suko defé yit ki nga xamantene ni dafa doon jigen jo xamantene ni day def sa yu wone aw lor rek mu dañ nga xamné def nako ay yoon wala mu won aw lor ta bañ mu deñ inshallah rabbi ci li fi magni bayyi won amna ci fagouteef yo xamne suñ la ko defale donte lolo musula dal man na la baña dal donte daf la dan day inshallah rabbi lolé mom na sa xel dal ci na dina safaraw waw ci katanu suñ borom waw kon nun wa cabinet médical borom taif ku ñu soxla na nga ñu wo ci 77 643 86 99 77 643 86 99 wala 76 686 63 37 76 686 63 37 ñaari numéro yoyep bu ci nek amna WhatsApp ku ci wote joto bayel message inshallah rabbi dinañ ko tontu
8: ki nga xamne dafa yegne it manam soxnam manam daf koy téré bopom ci kaw ab lal dal nga xamne saay ko soxla rek dakoy gantal inshallah rabbi momit su ñewé rek danañ ko ci jox lo xamanteni ni suko jëfëndiko inshallah rabbi mo soxna ci dinañ am ak juwo gu wéré ki nga xamanteni ni dafa yegne manam ay domam dañ ko won gannaaw manam yor say njabot ñu war la jublu won la gannaaw so ñewé inshallah rabbi dinañ la jox lo xamanteni ni bu soobay suñ borom xalé yi dinañ la jublu bu baaxa baax ta inshallah rabbi dinañ am yermane ci yow ci katanu suñ borom waaw ki nga xamantene ni dafa yegne yorna domam jo xamantene ni tollu na ci wara xamé ba paré tamu yegne manam day faral di tour ndox rek nga xamné tollu na ci at yo xamne dal ki mom waron na meuna bayyi li ta lolé munu ko bayyi insha allah rabbi kep ku ko ci am so ñewé dañ la ko dindil ci katunu suñu borom nga xamne mom lolu mom dañ koy dal di dindi mom fa sa sa mom insha allah rabbi kon nun wa cabinet medical borom taif ku ñu soxla na nga ñu wo ci 77 643 86 99 77 643 86 99 wala 76 686 63 37 76 686 63 37 ñaari numéro yoy yep bu ci nek amna WhatsApp ku ci wote joto bayel message insha allah rabbi dinañ ko tontu ki nga xamne da yegne nak ay xéti ngelaw ak xéli mel non ño nek ci yaram amit bu soobé suñ borom su ñëwé buñ ko xolé ta gis ni li moy saraxal tam na ko insha allah rabbi dinañ ko jappalé bu baaxa baaxa baax ci katanu suñ borom kon nun wa cabinet médical borom taif ku ñu soxla na nga ñu wo ci 77 643 86 99 77 643 86 99 wala 76 686 63 37 76 686 63 37 ñaari numéro yu yépp ci nek amna WhatsApp point de vente bi nga xamanteni ni nak wutal nañ leen ko muy benn point de vente moy fi ci ñaari Baye Fall ci station Vert Blanc bi wa so ñëwé di nga fekk fofu garab yi luddul loolu nga wote ci numéro bi nga xamné joxé nako 77 643 86 99 wala 76 686 63 37 ñaari numéro yoy yep bu ci nek amna WhatsApp ku ci wote joto bayel message insha allah rabbi dinañ ko tontu wa salamu alaykum wa rahmatullah
9: dis gor xam tara nga taxer cheikh mbake cheikh mustafa senna ya ngay agale

0: kadi wax waxane la wul taji wax bu ma tije may lamiñam
1: cheikh
0: fa bajaro bene wali day feñu tekum feñu ci yow nga daldi xam bu ne waxal nga wax ñu xam

Tina digal tena dugal

mu jëm nu ay melon moy la fi tay lu ay amon moy li fi tay lu ay xamon moy li fi tay bur yalla yemna katanam cheikh samba jaram bayna ku yalla wan bopam mu gis

nikoy yoko sibir xolam digol ko baati digalam fal ko ci ko lalu palam ndaysan nikoy yeket won ko ñi xam ak ñi xamul dal di ko xam jital ko muy muqaddamam dal di taxaw fi sen kanam junjung.

0: mbokk yi ñu ngi fi ci Touba Daara Khodoso ci Serigne Khadim Diaw mi nga xamni mo leen andil garab gi nga xamni mo lañu wowe gor pire mom Serigne Khadim wax na ni da fay fajj lepp digim ci walu ne katan ci walu sey nena itam garab gi itam du ñuy lek du ñuy naan way itam frotté la bo xamni dang koy frotté wo wala ndjay nak nena net li ci lamuñu borom la daxé ñu jëbël kaddu gi Serigne Khadim Diaw mu leral garab gi li di gor pire lan moko taxa jog ak ci ko jël lan ak lan la ko mëna fajjal ci xéti jangru yi nga xamni tuddu nañu ko
1: waaw kay Serigne Ablaye wa garab gi nak mom lañuy tuddé gor pire nga xamne dañ ko yag geussu geussu koy at at ngir lan bëgg ci dembali doomu adama yi nga xamne ki nga xamne dafa am problème neew carton wala ki nga xamne durul mëna sey lu bari sirit mo bayyi lool nak kep ku mu dal lool febar la dañ koy fajj garab gi nak moy garab gi koy fajj ba ci ki nga xamne awram dafa delu day touti lool nak ku mu dal jappal ni da nga febar lool nak boy jël garab yi du garab gor pire dana delu ba paré dana yok ba paré timi dana am ben tay bi nga xamne da koy am ki nga xamne timi da fay bëgg di sey lu yag na fexé am pomade bi ñu wax pomade gor pire len rek moko taxo jog muy kër gi ak new carton ak ki nga xamne awram dafa delu lool rek moy mom moko taxo jog boko defé Serigne Ablaye garab gi timit du luñuy naan du luñuy lek luñuy foroti ci ciir kep la bu ta amul ben effet secondaire ndax ay gantax ak ay xam xam yo xamne ñu xam la ci magni daan ko utiliser mom lañu jël jar bako di ci fajj ay doomu adama garab gi kon du luñuy lek du luñuy naan luñuy foroti kep la mu jox la ay njariñ nga gis resultat fasaza
2: xam xam bi nga xamne dañ ko ko liggéey mo waral lool ñu ak ci geussu yag ci sonu yag ci def geussu yaade at ba yalla mayñu ci lam ci mayñu ci fajj ay nit okay lool rek la nga xamne manam dang koy jël legui mu gis resultat legui wat mi ngi non
1: jerejeuf
0: kon bokki garab gaangi nonu le di pomade bi nga xamne mom lañu tuddé gor pure tek leen ko saytul geustul leen ko andi leen ko di Serigne Khadim Diaw mom nak wax na ni pomade bi le da fay fajj lepp du jëm ci walu new carton ci walu sey di manam impuissance sexuelle batay tam mom Khadim Diaw neena garab bi le du luñuy lek du luñuy naan waye dang koy jël diko frotté manam diko diw ci fi nga xamne mom di seccer ci ko defé inshallah lepp lo xamne mom di impuissance sexuelle muy new carton ci walu sey ak la tiaju mom Khadim Diaw neena garab gi le daf koy fajj ci nu mu gëna gaawé neena dang koy jël legi gis resultat bi legi mbokk yeen ñi soxla nak garab gi le di gor pure man ngeen ko ami fi ci Touba ci penchum Daarul Khodoso ci place Morfal Mbay jaakarlo keur Serigne Cheikh Aliou wala nga wote ci numéro yi 77 830 36 12 wala 77 888 75 50 nga mëna am pomade bi nga xamni mom lañu wowe gor pure di frotté bo xamni wax nañu ni da fay fajj lepp lu jëm ci walu new carton ci walu sey di manam impuissance sexuelle bokki ak fi bor tranga di ndox mu neex lol set lol sel lol ci dolitam gën lol ci yaramu doomu adama ba tax yeen mbokki amé ay xew xew mo xam magal tiant cérémonie ay ngenté ciet mariage ak bép xew xew bo mëna amé ta soxla ndox mu neex lol set sel bax woor lol di ndox mu nu saytu filtré ko ba ngeen man ko jëfëndiko ak fep fo mëna fété mbokk mi nga joko ak fi bor tranga ci ndox mu neex mi set lol sel lol rax ci dolitam gën lol ba ci yeen commerçant yi bëgg jënd di jaayaat wote leen def seen commande ak nu mu mëna tollu daam leen ko saytul fi ci fi bor tranga di ndox mu sel mi yamuñu ci ngir dañu def libération partout manam lo soxla ci ndox dañu la koy jaay ba nopi defal la ko ci seen auto yobul la ko ba fi ko soxla ci rew mi ak fi bor tranga ci ndox mu neex mi set sel te woor te gën bokki amna nu dépôt fi ci Touba Daarul Khodoso fi jaakarlo ak mbarum Daarul Khodoso amna ñuy tam dépôt ci Tindo ji ngeen mëna jokk ak ñom ci 76 659 91 00 76 659 91 00 wala 78 427 99 99 78 427 99 99 bokki ak fi bor tranga mi ci ndox mu neex mi ndox mu set mi ndox mu sel mi ci ndox mu wer mi ci ndox mu wor mi mbokki dalen ak jamm ak fi bor kenkayeri mbokki di kenkayeri general am bepp matériel de construction di jay béton ciment fer mo xam local bi wala importé amna ñu ay denk zeng ba ci zeng bi lañuy wowe tolbak bolé matériel yi nga xam ni yeen maçon yi de ngeen koy soxlo ay tourelle niveau siwo amna ñu ay pelle masse pelle planche sorale ne itam suñu mbokk plombier yi mo xam ay tio robinet ba ci galois amna ñu itam ay clamonette suñu mbokk électricien yi ngir dañuy jay fil mo xam yu mag la wala yu ndaw amna ñu ay testeur pièce ba ci lampe contact dio prise reloge multiprise mo xam ay disanteur ngeen soxla yu mak wala yu ndaw ay balai brosse ay gants ay siyo fobéré ba ci saabu yu koy gungé ngir sétal yeen suñu mbokk peinture kat yi faté wu len ngir indil na len bép xétu peinture ngir taral seeni bâtiment ak mbolém xétu matériel bi koy gungé yeen ñi tabax wala ngeen di tabaxlu yeen plombier yi yeen électricien yi yeen peinture kat yi yeen maçon yi mbolém xétu matériel yi len di gungé ci seen liggéey yi lepp fagul nañu len ko fi ci fibor kenkayer yi ba tax kon yeen mbokk dëkk bu tadd bi li di Touba ak liko wër rawati na gox bi li di Sam ak liko wër Madiana ak liko wër fi modi fibor kenkayer yi di jaay bepp xétu matériel de construction mi ngi nekk fi ci Touba Sam Nasrullahi bo jëlé télé bi joggé Madiana jëm Sam bo démé bu jup buntu xonk yi ci Sanday Dior fi ñaari 30 yi dajé bo jubé tableau Baye Sow mi ngi ouf télé bi ci Sam Nasrullahi numéro téléphone 77 560 38 30 wala 77 765 26 35 wala 75 745 01 67 ci wet gi itam andil nañu len fifi bor cosmétique ak mbollem xetu accessoire de beauté yi amnañu ay diwu yaram yu bax lol mo xam ay diwu gor wala ay diwu jigen amnañu ay parfum muy ay parfum gor di ay parfum jigen ay xeti sabu yo xamni bokoy sango sa yaram da fay leer nañi ba ci ay déodorant ngir sen keur sen salle seni nek ngir seni beureubou liggéeyu kay man di xey ñu neex bokk ak fifi bor cosmétique fi ci diwanu Touba Sam andil na len ay xetu tissu yu bax lol te deugar mo xam muy tissu gor wala tissu jigen tissu pc wala tissu maître patay mbokk yi fi ci fifi bor cosmétique andi nañu len ay dal yu rafet te deugar ta garantie mo xam muy dalu gor wala dalu jigen dalu mak wala dalu xalé yemu ci itam andi na len ay darab di ay xetu darab yu rafet lol mo xam ci métrage wala pc fek leen ko fi ci Touba Sam Nasrullahi bo jele télé bi joggé Madiana jëm Sam bo démé bu jup buntu xonk yi ci Sanday Dior fi ñaari 30 yi dajé bo jubé tableau Baye Sow mi ngi ouf télé bi ci Sam Nasrullahi téléphone 76 659 91 00 wala 77 560 38 30 wala 75 745 01 67
3: Serigne Bakay Assalamu alaykum wa rahmatullahi mbokk yi nuwa cabinet médical borom taif Mohamed Mara borom ma sha Allah ñoo leen di nuyu di leen ziar di leen bal aq te di leen ko bal di leen ñaanal di sakku seen ñaam ginnaw nuyo bi ñu ñew ak yeen ci ak laybiré ci garab yo xamne ñi ngi koy defar muy ma sha Allah ak shifaaw ma sha Allah nak di garab bo xamne liko taxaj jog moy kep ko xamne da nga amé hémorroïde wala ndoxum siti wala ñaka lek bir buy am ngelaw ñaka nelaw lek bu yeex res séré muy liñu wax constipation ak tank yuy metti wala muy tang ci souf wala baramu sankalagn bi xar ci souf di genn ndox di xegn nga xamne lolou day firndel manam ne am nga ndoxum si garab gi nak di garab go xamantene ni ñun ñoko produire amu ci lenn luñ ci kenn defal ñu produire ko ci 18 éléments yo xamne benn bok ci ak moromam te lepp di lo xamantene ni suñ la ko joxon nga man ko jëfëndiko avant ñukoy produire nga xamne niñ leen ko mëna léralé moy garab gi amul am xass amul ay rem muy garab go xamne nak kep ko xamne amanga hémorroïde wala xéti jangoro yi ñuy wax ñewal nga jël garab gi yo lay xaar garab gi nak man manal na len assurer na len kep ko xamne ñew nga jël garab gi jëfëndiko ko te liñ la wax ne mom lay fajj fajjaluloko delosil garab gi ñu jox la sa xaaliss lolu mo awmu ci lumay ragal ah ndax garab gi mom mos xam la depuis ñukoy defare ak legi amul kenn ko xamne masna jëfëndiko garab gi manam diñ ci reprocer ci dara dedet xana kay wala ñaanal la ak dila wax ne manam dila encourager waaw koku moy ma sha Allah kon nun wa cabinet médical borom taif ku ñu soxla na nga ñu wo ci 77 643 86 99 77 643 86 99 wala 76 686 63 37 76 686 63 37 ñaari numéro yoy yep bu ci nek amna whatsapp ku ci wote joto bayel message inshallah rabbi dinañ ko tontu sifaaw it mi ngi fi garab la bo xamanteni ni liko taxajok moy goor go xamne da nga new katan wala ko xamne bu sa sakare joge du deuguer waaw sifaaw lolu moko taxajok ko xamne dal da nga waccu lal waaw mi ngi fi di la xaar momit liñ leen ci wax ci machallah bi rek lañ ñen ci wax kep ko xamne jël nga ko dal te li tax nga jël ko gissoko ci rek dal likoy delosi ñu jox la sa xaaliss wa lolu amul sax ma dem te ñew yow kañ nga commencé jël garab gi
4: man kay dernier la jël 5000 la ko jël won place mbaydo
3: waaw
4: ben xalé bu goor mo nek fo mom ak wéet won
3: lo ci gëna sentir bi ng koy commencé jël
4: dañu ko gëna sentir dal lima ci gëna ki mu xamna ni neew doole ko xamni
3: neew doole gi ci walu sey mom nga ci gëna sentir na dal fajal na lako
4: lolu dal mom mo mom la ci gëna sentir
3: neew doole gi ci walu sey manam constipation bi nga don defi di gis na sa biire nga am ngelaw ak bo lekke du gaawre sax yo gis nga ne
4: même lol tamit bam len legi dama xif sax legi ko ko kene sax defa damay xif
3: da ngay xif
4: damay limay lekk ni sax bu jik daw mako meuna lekk wax deug yalla
3: nelaw yi nak num def
4: non nelaw tamit amo ci probleme nelaw tamit danaka wote bi damay ñewon damay ngalam
3: bo teude da ngay nelaw mi ngi lay nan loy da xamna ne
4: yi damay nan
3: waaw boko de nan da ngay nan bu baakha baax waaw emerald bi nak dang koy konne comme gis nga ne mi ngi ben ki rek nga ci yelagunta bi nga jele ki bi ben pour nga ci yelagunta mi ngi wagne ku bu baakha baax dang koy top boko topé day dem dakoy faj bam wir waaw dakoy faj bam wir waaw nonu muy faje emerald be ak yoy nga wax yep nak fi ni lay faje ndoxum city ak même tank yo xamne day tang ci souf nonu di khasan garab bi dal boko topé mom bu so yalla lolu nga ci safara mom ci carton suñ borom mom dana safara wax deug yalla tay produit naturel la mom loko gëna jël rek mu gëna bax ndax amul am khas amul ay reene lepp lu naturel la yow nak wax deug yalla li nga ci gis ba wotel sa bop lolu mom yow ya ko xam waaw mom loko gëna jël rek mu gëna bax waaw ndax fofu mu ne goné mën nako jël waaw goné go xamne da xébo nak yoy yépp ak goné go xamne dafa am ay saam
4: waaw
3: bari na dal lu muy def
4: man dama ko jëlé gis na chaala wax deug yalla
3: waaw baam man ni ngoy nané ni bo ndéké ak bo agné
4: waaw
3: su la nexé bu guddé man nga ko bolé kaasu méw bu tang
4: kaasu méw bu tang
3: yi lol dé mom boko défé mom bu soyo yalla
4: am
3: sa xol dana séd lol yak
4: okay
3: wa kay baxna def ko non rek ta top ko jerejef waaw jerejef yalla ci yalla def barke jerejef fa jerejef reñu def nak regaluñ ci kep ko xamanteni ni joxe nga fi sa xaliss ñu jox la suñu garab bu la garab bi foju bo ñu joxat la xaliss koko am ben problème ndax lool mom amuñ ci luñu ragal boko jëfëndiko mom garab yi dalay fajj su ko defé amnañ jaar yo xamanteni ni dara taxul jaar yu jog lulul ak yok nit ko xamne dal mi ngi yëngu ci barab te bëgg ci avancement wala nit ko xamne dafa yegne yaakaram day tass ci lu bare mo xam ci ay activitéem wala ay xéeti lijeentéem wala mu yor lo xamanteni ni da cey yëngu te mu gis ne manam mu yok tane ko ci dal su yoree jaaro bi inshallah rabbi loli dana dañ jigen gi nga xamne dafa tollu ci sey te goor gu ko ne salam aleikum ak tara nga jum ko man di defal su deme du delu ci wala lepp lu goor wax ak yow lola man na deñ ñewal jaara ba nga fi di la xaar inshallah rabbi soko jele lolu dana deñ ki nga xamne it yeg na ne ay jafé jafém lepp liko waral chat ba koku it aussi bu jele jaara bi lolu dana deñ waaw inshallah rabbi jigen gi nga xamne meunta dabu bané xub jëkërem ci diko neexal ak diko topoto ak lu meuna don dal nga xamne daf la won gennaw so ñewé dina la jox lo xamanteni ni soko jëfëndiko fa saase inshallah rabbi lol dana deñ même bu fekkontene ni da nga nek ci kër di wujje nga yegg ne yow so ayé ay gi dañ koy sacc dem wañi ko fenen so ñewé dina la jox lo xamne sa borom kër inshallah rabbi dina la bayyi xel bu baaxa baax ta da ngeen am jubo go xamne lepp jubo jamm lay doon kon nun wa cabinet médical borom taif ku ñu soxla na nga ñu wo ci 77 643 86 99 77 643 86 99 wala 76 686 63 37 76 686 63 37 ñaari numéro yooyu yépp bu ci nekk am na WhatsApp ku ci woote jotoo bàyyil message inshaallahu rabbi dinañ ko tontu ki nga xam ne da ngaa yëg ne sa yaram dafa diis da nga ragal ne ay xeeti def la moo xam sëf wala nga xam ne daal lii du loo xamantene ni mbir docteur la inshaallahu rabbi soo ñëwee dinañ ko xool buñ ko xoolee luñ ci gis danañ la ko wax danañ la jox ay cangar yoo xamanteni ni bu soobee suñ borom soo ko defee loola dana deñ ci kàttanu suñ borom ki nga xam ne dafa yor place di ko sañc wala mu yor ab place nek ci ab dir ta place bi meunta am ak ciopeku so ñewé dinañ la xoral su fekké né galankor la go xamné nit da la ko fa def inshallah rabbi danañ la jox luko dindi te danañ la jox lo xamné dina ar place bi ak lo xamantene ni dina yok place bi ci katanu suñ borom ki nga xamantene ni dafa amé kër tollu ci diko sanc wala mu am kër go xamantene ni kër gi dafa bari ay ciow mo xam ciowul njabot xulo wala yu mel non inshallah rabbi so ñewé dinañ la jox lo xamanteni ni ci carton suñ borom njabot gi dañ dal te la leen di tax dal moy ak jubo dañ manam seeni xol dana and dal inshallah rabbi wa ci carton suñ borom ki nga xamne dafa yor barabi te bëgg ko ar su ñewé inshallah rabbi amna fi yo xamanteni ni doyna sekk karange ci barab man na ar ab dekk sax waxantu bala ak keur inshallah rabbi ki nga xamanteni ni dafa nek ci yoonu tukki wo xamanteni ni waaj mi dafa yagg ta sayu joge rek togar sayu joge togar mo xam ci lijeentim walu keuyit ya wala lu meuna doon rek inshallah rabbi su ñewé dinañ ko ko xolal ta inshallah rabbi dinañ ko ci jox lo xamanteni ni jafé jafé yoy inshallah rabbi dana téggé kon nun wa cabinet médical borom taif ku ñu soxla na nga ñu wo ci 77 643 86 99 77 643 86 99 wala 76 686 63 37 76 686 63 37 ñaari numéro yoyep bu ci nek amna WhatsApp ku ci wote joto bayel message inshallah rabbi dinañ ko tontu ci carton suñ borom amnañ ay xop yo xamanteni ni liko taxa jog moy nit ki nga xamne dafa bokk ci aw askan te begg ñepp rañeku nit ki nga xamne dafa bëgg ñepp rañeku nga xamne manam liñu wax xéti bayre bayra bo xamanteni ni du bayra bla meñ way bayre wursak lay doon akuk yeketiku nga xamne nit ñi dañ lay baye xel wegg la parce que bayre dafa bari ay façon amna bayre yo xamanteni ni dañ lay tuddu waye ci wu lameñ rek lay am andut ak wursak andut ak yeketiku wala dara man na am sax bayre bañ lay ciowé manam sik lay doon dila sik bayre bi nak soko yoré inshallah rabbi nit ñi dañ la jublu te dañ la yéne seen wursak te and nak walu muslay ak walu guddu fan ci katanu suñ borom aw lolu mi ngi fi mom di len xaar inshallah rabbi waaw suko defé yit kep ko xamantene ni deugmal na ab sey beug ci am lu ko leer na duggu wala bu mu duggu inshallah rabbi su ñewé dinañ ko ci wax lu leer nañ lo xamantene ni lepp lu nekk ci digënté ba rek inshallah rabbi dinañ ko leralal na ci katanu suñ borom suko defé yit ki nga xamantene ni dafa doon jigen jo xamantene ni day def sa yu wone aw lor rek mu dañ nga xamné def nako ay yoon wala mu won aw lor ta bañ mu deñ inshallah rabbi ci li fi magni bayyi won amna ci fagouteef yo xamne suñ la ko defale donte lolo musula dal man na la baña dal donte daf la dan day inshallah rabbi lolé mom na sa xel dal ci na dina safaraw waw ci carton suñ borom waw kon nun wa cabinet médical borom taif ku ñu soxla na nga ñu wo ci 77 643 86 99 77 643 86 99 wala 76 686 63 37 76 686 63 37 ñaari numéro yoyep bu ci nek amna WhatsApp ku ci wote joto bayel message inshallah rabbi dinañ ko tontu ki nga xamne dafa yegne it manam soxnam manam daf koy téré bopom ci kaw ab lal dal nga xamne saay ko soxla rek dakoy gantal inshallah rabbi momit su ñewé rek danañ ko ci jox lo xamanteni ni suko jeufandiko inshallah rabbi mo soxna ci dinañ am ak juwo gu wéré ki nga xamantene ni dafa yegne manam ay domam dañ ko won gannaaw manam yor say njabot ñu war la jublu won la gannaaw so ñewé inshallah rabbi dinañ la jox lo xamantene ni bu soobay suñ borom xalé yi dinañ la jublu bu baaxa baaxa baax ta inshallah rabbi dinañ am yermane ci yow ci katanu suñ borom aw ki nga xamantene ni dafa yegne yor na domam jo xamantene ni tollu na ci wara xamé ba paré tamu yegne manam day faral di tour ndox rek nga xamné tollu na ci at yo xamné dal ki mom waron na mëna bayyi li ta lolé mënu ko bayyi inshallah rabbi kep ku ko ci am so ñëwé dañ la ko dindil ci katanu suñ borom nga xamné mom lolu mom dañ koy dal di dindi mom fa saasa mom inshallah rabbi kon nun wa cabinet medical borom taif ku ñu soxla na nga ñu wo ci 77 643 86 99 77 643 86 99 wala 76 686 63 37 76 686 63 37. Ñaari numéro yooyu yépp bu ci nekk am na WhatsApp. Ku ci woote jotoo bàyyil message, insha allah rabbi dinañ ko tontu. Ki nga xam ne daa yëg ne nag ay xeeti ngelaw ak xeet yu mel noonu ñoo nekk ci yaram amit, bu soobee suñ borom su ñëwee buñ ko xoolee te gis ne lii mooy saraxam tam nangu ko génn, insha allah rabbi danañ ko ca jàppale bu baax a baax a baax ci kàttanu suñ borom. Kon nun waa cabinet médical borom taayef, ku ñu soxla na nga ñu woo ci 77 643 86 99 wala 76 686 63 37 76 686 63 37. Ñaari numéro yooyu yépp bu ci nekk am na WhatsApp. Point de vente bi nga xamante ne nii nag wutal nañ leen ko muy benn point de vente mooy fii ci Ñaari Bayfal, fii ci Ñaari Bayfal ci station Vert Blanc bi. Waaw, soo ñëwee di nga fekk foofu garab yi, lu dul loolu nga woote ci numéro bi nga xam ne joxe naa ko, 77 643 86 99 wala 76 686 63 37. Ñaari numéro yooyu yépp bu ci nekk am na WhatsApp. Ku ci woote jotoo bàyyil message, insha allahu rabbi dinañ ko tontu. Wasalaamualeykum wa rahmatullah.
5: Dis gor xam caraal nga ca xër Cheikh Mbacke Cheikh Moustapha seen naal ya ngay àggale.
6: A'udhu billahi min ash-shaytani rajim. Bismillahi rrahmani rrahim. Wa inni alhamdulillahi rabbil alamin. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد النبي الأمين وعلى آله وأصحابه الأكرمين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين ورضوان الله الأكبر على شيخنا وقدوتنا ووسيلتنا إلى ربنا أحمد بن محمد بن حبيب الله مبارك جلدين مبارك طالبي ñu ngi leen di nuyu di leen ziar di wax assalaamu aleykum wa rahmatullahi wa barakaatu. Di leen balu àq di leen baal àq di ñaan suñu borom tabaraka wa taala mu boole ñu jéggal am mbégte lool dajewaat ak yéen fii ci seen émission dénkanteeg jigéen seen dénkanteeg jigéen ñi te muy amee fii ci seen rajo Jant bi FM 95.2 lëkkaloog ca Niere FM bële ca Dakar te fréquence ba di 88.6 waaye lëkkaloo Leer Gu FM bële ci Louga fréquence ba di 94.6. ñuy nuyu di ziar di ndokkeel mboolem jullit ak fu mu mën a nekk di ñu déglu waaye rawatina mboolem taalibee Cheikhul Khadim yi ci weeru safarul xayr wi ñu nekk. Nga xam ne weeru tedd nga la, weeru yiw la, weeru dolliku ak mbaax la, di weer woo xam ne naka jekk dañ ko war maaloon bokk ci ashurul xurum dëgg la, waaye nag amoon na ay cir yoo am solo yu ko sunu borom séddoon ca yu baax yam baaxoo sédde weer yi ba ñuy gënante. Daarawati nag bi nga xamee ne Serigne Touba radiallahu anhu dundam gi macha allah yaatu na, barkeel na, lu bari it def na ko, waaye lim def ci weeru safar moo ko gën a ñor leneen lu dul moom, mooy ci la fi génne woon bàyyi fi njabootam, bàyyi fi ay moomeelam, ànd ak ñoo xam ne duñu ay jullit, ànd ak ñoo xam ne seen yéene ci moom rafetul, ànd ak ñoo xam ne la ñuy jéem ci moom bu sotti woon lépp mën nañ ko ci moom lu dul xanaa roogu génn gi nga xam ne sunu borom képp ko mën a defal boppam. Dem liggéeyal yàlla, liggéeyal yonent bi sallallahu alayhi wa sallam, def ay ngëne ay taxawaay yu am solo yoo xam ne boo doon topp par point da nga ci seetlu jom, da nga ci seetlu ngor, waaye da nga ci seetlu itam fit, te da nga ci seetlu gëm gu ma sëkk nag goo xam ne moo lal taay lépp te moo ko tëj itam. Yooya bari na ci rek, bokk na ci rek xew-xew bu mel ni bi amoon démb te muy 5 septembre nga xam ma nga woon ca Ndar ca bureau ba, ak taxawaay bu am solo ba mu fa defoon ca fañ ko doon àttee moom mu dellu ci boroomam naa fi la def ndigalul yonent bi sallallahu alayhi wa sallam. Noppi jël kàddu yi dëgg jox ko ñi nga xam ne ñoom la doon waxanteel ne shahidtu anna laha rabbul xalqi wa anna ahmada rasulul xaq, seede naa ne yàlla daal mooy borom bindee fi te ahmad sallallahu alayhi wa sallam mooy yonentub dëgg bi, yàlla mi dëgg moo ko yónni mu indi dëgg ñëw fekk fi nit ñi jox leen ko ci dëgg. waye itam te bobu ñam nekkal lool lañuy bañ degg waye itam ñu and ak mom di dem buñ ko ne ñu tok fi ba waxtu sangam te fekk demam jot mu du fi tok ba boba day dem buñ ko ne na jog ñu dem te fekk demam jotagut ak jotna ji mi nga aji ci ndigalul suñu borom mu ne len demaguma damay fanan wala damay yendo ñu lor rek bu doon nit ñu nité lañ wax deug yalla waron na doy ñu teyel ko baye ta xam duñ man ci mom dara waye kon luñu dof kon itam liggey bi len iblis liggey lo du mat kon itam nattu bi len sun borom nattu ci serigne bi mu len bolel du yegg la nga xamne mom la borom hamziya waxon ci wa makka ak yenenbi muhammad sallallahu alaihi wasallam ko xamne bam feñe rek la tambale woné ay melakan yu tax ñu xamne tanef la ba ñoom seen bop ñu sédel seen bop nek gi mu nek tanef sédé ak diggom ba diko woy deggal kot bi sédé kolutem ba diko woy aji woor ci sédé jikkomi sel ak yu bax ñi xam ay wajuram naan mën ta ñaka melni ñi xamut ay wajuram te gis ko mom naan ki amna lu yalla nam ci mom ba mu leer nañ ci ñoom ne ku différent la ak ñim bokkal askan way ñim bokkal dekk ñim bokkal génération gis nañ ko muy xeexlu lo xamne ñeppa ca daan takrip boba gis nañ ko muy moytu lo xamne ku nekk fa daan jaar way gis nañ ko yit muy xemem yo xamne ñoom xamuñu won na sax loola da am jariñ ak loolu yépp nak bam ne yalla ma yoni rek ñu nak jamm jeexna motax borom xam ziyene way ha qawmin jafaw nabiyyan bi ardin alifathu dibabuha wazibao na ngal nit ñoo xamne dañoo tongonté yonent bo xamne seen tilli seen kiweli ak seen mbeuti sax xamnañ ko seen mbeuti ak seen kiweli sax xamnañ ko té lutax mu tuddu ñaar ñooñu bañi jang mu'jizati rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wala bo khawariqi rasulillah ndax ay khawariqam mo genné yoyu waye mu'jizatam mom day wax né moy alquran khawariqam yoyu dañ ci jangé né amna waju xamné da rebon mbeut ba ray ko ngab ko war ko yobbu kërëm yenenbi sallallahu alaihi wasallam diko wo ci yalla ndax xamné né lu na la daj ci wote bi da nan dem ba ci bir all bi yoonu xamné fi ay mbolo dañ fi aw mu dem fa di len fa kar suñ ko fa fekke mu di len wo ci yalla ñe diko romb ak seen gileem diko reetan ñe sax diko fil ci seen gileem yu muy daanu di jogaat di joggi ci isaram ba ci mantom ba di jogaat di fa kassal di len dab nan len qulu la ilaha illa la tuflihu di dem ci marché yi ngir wut fu nit ñe gëna bare di len ko wax di len ye ci yalla ñu lank duñ ko faalé ay benn yu neew ñokoy ormalé taxaw déglu ko su waxé ba nopi ñaara ay tout tank lañuy doon wala muy ñuñu yelif wala muy doon ño xamni seen doole bari wut suñ ko déglo ba gis ni dégg nañ dëgg suñ dé ñu taggo buñ taggo seen kilifa ñu ne leen bu leen ko fi ngaangati bu dé ño xamni am nañ fitu def té duñ taggo dañuy dik rek ni seen kilifa ñoom dugg nañ ci diiné ji ñu tégg leen mbugal ma gëna tar waye ñi nga xamni ño doono ñi yéw won am xel yu rafet bu doon tane aw askan day am solo ñu ne ñoom ñoko yeyo won waye ñoy ñi defene wu nit ñu sori beut lañu moy ñi yaakaaroon ne ñu seeni xol di ñewante la wala mu yaras ñoy ñe ñoko won ginnaw ñoko tek bepp jafé jafé ak xat xat mo ne bi lol amé mbeut momu bi yonent bi ne sam bi waaw yow lu teeng kay gem yalla sédene yalla rek kay bur té man mi yonentou yalla la bu mu yonni ci yeen dugg ci diiné l'islam waji ne ko man ma dugg ci diiné l'islam man ma dugg wuy sawata bobu dal melni ko koy ñaawal diko mukké yëkëti mbeut mi ñu rendi ba bob bi lang ne ko xana bu mbeut mi waxé dé wa nga xamné mbeut muy dund sax xamuñu ci won di wax far ñu rendi ko ba nopi nak mu ne ko bu waxé dé xana ci lay doora gëmé li ngay wax boole ci ay rétanam yonentou bi sallallahu alayhi wa sallam suma san sus da daan woné liko yalla may mu dal di taxaw niko ya babu man ana yow mbeut man may kan mbeut mi yekati bop ba fuddu waji ko ngabbon wacc ko tit muné ko anta rasulullah sallallahu alayhi wa sallam laqad arsalaka allah ila an-nas fa sa'ida man saddaqak wa ghaba wala wa khaba man kadzabak ne ko yow yonent bi yalla yoni ci nini te kula deugal taxana waye kula weddi toroxna a wajtit ne waw li doy na war yonent bi sallallahu alaihi wasallam ne ko lolou day jeffi yalla la katana ma tollu non mu dal di tuub dug ci dine ji waye budé tilgi e budé kiwel gi kiwel gi day ab sammu daf ko top diko dak bam daw laq ci yonent bi muhammad sallallahu alaihi wasallam muhammad waji sammu bi ne sayyidna muhammad sallallahu alaihi wasallam bayil kewel gi ma japp ko ndax dama koy reub diko dundale ji samay njabot kewel gi ne sayyidna sallallahu alaihi wasallam yow yonent bi yalla man day bañuma mu reub ma ndax la yalla ma bind ma dekk ci all bi ñu di ma reub te dagan na ko suma jappe waye dama baye ay dom yu ndaw beggon baye ma ma dem nampali len dana delu ci wat Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wasallam wax waji ne ko bayiko mu dem nampali ay dom munuko li de sama reba te boko baye ni mu dem rawal ko di da nga tass sama yaakar tass sama yaakar njabot yi nga xamni ci ñom la ko jëmele won Sayyidina Muhammad ne ko ki lim wax dana ko def togal xaar ko mu tok til kewel ga dem nampal ay dom buñ sour mu dal di wagniku di ñewat naka lako sa reub bi seen muy ñew rek mu dal di yemu ci yalla xol ba leer ga dugg ci mu dal di tuub dugg ci diine ji ñu bayyi kewel ga mu delu wat ci ay dom yini yonent bi def nako ñoom ñu gis ko ba nopi teewul ñu tong ko won ko ginaaw motax way kat bi ne way haqqawmin jafaw nabiyyan bi ardin alifathu dhiba'uha wa dhiba'u wala dhiba'uha wa dhiba'u serigne touba radiyallahu anhu nak loolu ñu waxon te mom rek moy valable ci nitam ñi loolu ñu waxon ci yonentiba moy valable ci nit ñim dekk lon ni te mom nak du ay mbokam waye moy touba bi ndax ay mbokam mom ñom ñepp ko nangulon ñom ñepp wuyiss won ci ab wotem bal sax bako noni beugé yobbu daño naron joxe sen bakkan wala seni jëmmu ñu boole len ak mom yobbu seni alal ak sen dara nanguñ wonu fekke ko waye serigne bi mu ne len tok len ma dem liggéey suma ñëwé ngeen añ ne len sama dem bi yaakaruma ci ab xarit waye itam ragaluma ci ab non sama nos bi ci loxe yalla la nek daldi wax ne lam arju sadiqan walam akhsha aduwan wa zimami biyadillah dal di jog and ak ñom dem ci liggey ba ciroom ñatt at yu manki tuuti motax na sam bobu mu joxone yalla tabaarak wa ta'ala te fus yene jëm fut foko yalla jëmlo du fowé dara du café len du jema lambatu dara lo xamne dañuy wara wax ndax li neex na yalla am deb serigne touba moy ko xamne yi dagan xamne amu tiyaba amu bakkar dagan na dal dagan na waye bakkan da koy beug serigne bi da jaayante won baye ko du ko jefandiko lim soxla won moy farata yi nga xam day jur tiyaba sunna yi nga xam ne day jur tiyaba mu di ca xey di ca gontu di ca rañan waye yenen ye ca dess lañu sip du ko jega fen lañu daganal kess rek non du ko lal fen lo haram nak du ko seen waxuma jege dama jëlale diko lal kon koku moy cheikhul khadim radiyallahu anhu bi nga xamé ni jogna deug ma liggéeyam bob ñu tek ko ci lu ne ci ay jafé jafé danañ dégg ci xessas yi bari ay alwan waye damay wax ne man bi ma ci gëna japp ne mo gëna metti moy takalé ko ak njabotam yobbu ko fo xamné du gis kum xam du gis ko ko xam du jégé kum bokal dara du fa mëna ñëw amul kenn ku ko fa wara indil dara lokoy jox waye mom bu yëkëti won lu muy joxe gis fa kenn kum ko wara jox gisul len lu bok ci mom te bu doon ko amagut njabot jëmmam la am responsable bopam la fam jëm lu fa ne mu dund ko bopam waye dafa amone ay soxna am ay dom am ay magaki rak am ñu bari ñu fi ne ak nday yu ndaw ñepp neewon fi diko yaakar diko xaar ñu xey ne ko ci swacc leen fi ñom ñepp dem ak mom kep kot bole wuñ ko ak dara dem na sax ba ci ci pandaw ja bañ daatan genn rew mi neenañ ko señ nga and ak fukki nit ci say mbolo mu ne leen baxna nañ dem man dong ma dem liggey ñu waaw motax bi xewali ñu wé amul kenn ku naan mako ci dimbali won cheikh abdullahi lahat ubayd rabbihi wa ibn shaykhihi neena bam daan tok ke deram ba di ñaan yalla ci mayo mbak wir wir ak fu ne ci gabon gal waña nitu gal waña wa lambra nek ñom ñep rek bam fay nek di fa ñaan yalla may yu ri yi tay yi ñew amuton ku ne ci ginaaw naan ko amin kon bu ñewé de werne liggey bi lepp moko mom moko mom nak té mom gisunu ko fi ci zahir nu ni def kon ba am ci liggey bi ah kay njabotam gañu fi fekk nañ fi ay doomi bopam buñ démé ba doomi bopam yi nekatuñ fi ay sétam nga fi yu ko mat seuk yo xamné mom day suméku ci ñom cheikh mohammedul muntaka nga né doon ki mu doon ci mat ci xam ci ngëm ci sel yépp ci né suñ ko bëggona ber angar lañuy tek bo xam cheikh muntaka am nako ci melokan yoyu non waye ñi topone serigne touba radhiyallahu anhu di ay mag yo xamne bañuy ñew ci mom ku ne bayyi won nga ak ay bokk bayyi won nga ak momel mo xam suuf la wala jur mba sax nak ay doomi adama ci la xewon ci jamono yoy waye bayyi ay wajur rit leg leg it bayyi ay soxna ak doom la xass ñew ci serigne touba ne ko nu and ak yow ba fum la sobe ñoñe musuñu deglu mukk serigne bi wax baat bam daanu te neew ñu beure jëm ci jëfé ko budé lu mi santane la budé lu mi téré la xel musta xalaat mu téré dara ba nopi nit naan daf koy def non la mag ñi nekkon ak serigne bi gëm ko lol wolu ko lol japp ko lol tek ko fuñ tegul dara mo na ñun ñi de seti mag ñoñe lañ ñun ñi de seti mag ñoñe lañ e waw ki fi nek di setup serigne bobé ndax kon du jaadu mum seti mag ñoñe ñu xolé ko na mag ña doon xolé mama na sun mam doon xolé mama ñun set yi nañ ko ne xolé mom set bi xolé ko ni moy lan moy xamne ci jëfé ndigalam ak bayyi teram la sunu ñariñ nek tay ak ëlëk nekut ci lenen ci lool rek la nek gis nga ab julit tambale ko ci njel benuk l'islam akup talibe ci kanamu serignam deg ndigal rek len war sam'an wa ta'atan deg ndigal rek li joge ci yonent bi li joge ci serign bi li joge ci mag bax ñi andon ak ñom jëfé rek ca war waye top yit lam ca wax ñu jëfé ko manam deg ca war ak top lam ca wax ñu jëfé ko kon ñun ñi lutax tay ñu yaakar ne cheikh mohammedul muntaka den ko saña jaar sak nu ñu nexé ci bu waxé ñu wax ci wét ga waye itam bu waxé lu ñu neex ñu gaaw riir sa mbax lo dem ca bu ñu digalé la xamné sutura la batin la ñu wét diko diingat ku jël leneen tek fi lélé sa ñu dem ba jël xew xew bu xewon ci kanam serigne touba ak lam ci tontu won indi ko def ko lay ci ne kon liñu wax legi man na ñak te fek wallahi dar du ci joyo ak deug serigne touba radhiyallahu anhu lam xolon ba diko digal mag ñu yam daan xamne mi ngi ñew mu am lum leen di téré nam daan gisé ne jamono jaangi am fu mu dox jëm mu di leen fatali waat ak tarbiya tay ji la walu gëna ay te mom serigne touba lum nu daan defal rek seutam bi man nañu ko defal waye ñun ñi

lolu day sunu ndam rek lañuy jural day wuté ak budé ku né ci ñun dafa noor ci bopam rek né ci ay yitté aduna wala sax budé wut yitté al-akhirah mu yaakar né man nako xamal bopam té du déglu sëriñ bi lolu ñoom té ko mag la té mo ñuy faral di dal diñu top nak ci suñu jëf jaamu yalla ba tax ñuy wax waxin yo xamné dafa dakonté ku kan ibada di jëf jëfin yo xamné fu ju yok mom dam ci señ bi pass pass yo xamné bokut ak yam ñu doon jangal waye itam nak bu fekke da jëm ci aada xam nañ bu baax né lepp lu baax lu señ Touba digoon ay dongam seutam bi fi nek man nako defal donga yi fi nek ndax mom teyelon na wax bamuy dogo tok ni serign bi ñew na ci mom ba jox ko loxo ba denk ko lam ko denk te lolu kenn du ko wedd xana ñun day contesté wuñ ko gëm nañ bu wër ne lu am la kon nañ ko jema deggalat salawati nañ ñun soxna yi ni mako doon waxe ci suñu sol surtout mom la jital waye teyer yi ñaw ci bir dekk bi te xamne ku ci togon sa kër bay nga xamne sa kër bay kër rakam kër jarbaata moy ne ci dëkk bobam daj événement bu mag ba événement bu magate lañuy ñaw ci lañuy sol so fa sampon sa machine diko fa ñawé do ci jëlé lo defi ñël waxuma lak loy tabaxé ka defé lané nga xam lolu bobo fofa ñew ci dëkkup Serigne Touba bi ndax yërmandi ci ndax kom mi ndax yi fi nek ci ay wayafal yo xamne bo demone ci benen dekk doko am ba nopi nak ñu ne la serigne bi beggut li li la bëgg def ko nga ne doko def man musuma gis ñu réew fit ne tay rien ni ndax soxna si nga xamne même bu de wax deug yalla xamut xam nga xoot waye nak yar nañ ko ci kersa te bëgg na lu bax yar nañ ko ci kersa lu ko andi ci wax ji moy bu dara lu wërta feñ feñ ci yaramam day rus ba ni mo warona mel du ni mel waye itam amna yuñ doon joxe mu joxe ci ngir bëgg bok ci liñuy def yow mi ñaw mu ne la model ñaw sangam nga ne ko duma munuma ko ñaw lolu nangam la la koy ñawal mo mu jax xew mo gëna rafet mu defé ne lu ne la ba jël ñawam fekk ko muy taybas bu tout bu ñu wax tok taybas way fekk ko yit muy lo xamne loxoy dañ ko melal nu bok te nim beggone yi ni ben misal la ci misaliyat yu bari yi nga xamne amna ci dunduk jigeni Touba yi ak ter yi ngi steyer buñ ne mom dafa professionnel dafa man mi tiam ñeppay rir diko wuti heure bu ne ma nga xat lolou tax mu ne ñaw yi ni la koy ñawé ndax dafa boko ñawé ne du rafet lay wax borom fek du lolou day gaaw de du gaaw comme mom nim ko beugé won di gaaw di door muy daano ñaw bu ne ñu béral ko ci fayam jox ko lolou doon bëgg ba tax muy ñaw lu ko neex te jigeen ñi ñi koy defal dañu yaakaane lay wa ngayam ca boone ah buma ñawal ñaw bu tuti sun wa kër kër dañ koy bañ defé na ni ñom lolou buñ ko xasse wax wacc ku nañ seen yoni kaatu ci la ci top dañ ko wara suivre xol ko ba xam ki len doon waxtanal ki len doon defaral ki len doon ñawal ndax lim len ñawal bokku nak lañ ko waxoon am deet wala kiñ ko doon waxlo mo ag complexe ba waxut ñaw yi nga xamne mom lañ bëgg day am lol ño xamne ke len di waxaleen waxut lu leer waye am nak ño xamne xam nañ li leer ñom ño ko baña def te day lima mëna waat té man ko garantie moy ko xamné magal gi taxon na la jékkalat aw togin ci sa liggéey ci sa waxin ci sa doxin ci sa xam xam ci sa lepp nga gëna téginal gëna am sutura gëna am worma ci sëriñ bi nga xamné mo leen doon liggéelo japp na né bo ci joggé da nga yegg yok té go xamné xamul lolu lako may lu mu doon fekk ki lako may moy ki nga xamné mo la doon liggéelo ci magal gi kon dana rafet lol bu ñëw di xol liggéey bi fekk mu mel nam ko bëggé woon fekk ñu défé ko nuko Serigne Touba santané woon ta bañ ko défé ni nga xamné mom lu ko jëfé aada xamé kon
war nañ gor gor lu bu baax.

moy tu sipfanti moy tu tay bass ñu xotal ba ci ginnaw bi ci ndigli bal marinière sax ñu nuru ciol gu yew dañ kay xotal xotal ba fa wala ba tambalé ñu daldi wala wuti suuf lool nak amuñ jariñ té goné gu koy def guné mak mako féké ba nopp sétane la ca ku mata waxal la waye tam mak mi nga xamné mom la ko njabotam di def itam mu gis ko ba nopp di sétane momit ku mata moytu la kon nañu gor gor luñu ma sa man ci di defal serigne bi limu bëgg nañ ko koy defal té mom bi ci jitu moy bob mo wax légui moy di sollu jatt waye bu ñëwé ci bop yi nga xamné momit l'islam dañu waxon né bu ko kenn yok yaronte muhammad sallallahu alayhi wasallam as-sohna da yor doom ju jigen ben di ko ngoro yaronte bi sax yabal fa ñiko wara denc yaay ji ñëwaat yaronte bi sallallahu alayhi wasallam temp ba tollok mom laaj ko ne ko sama doom ji day dafa siti won karaw bop ge gep dafa touru ma don la laaj ndax ma yokal ko waye yaronte bi muhammad sallallahu alayhi wasallam dafa ne ko la'ana Allahu al-wasilata wal-mustawsila yalla rubb na ñi nga xamne ñok koor waye rubb na ñi nga xamne ñokay sakko yokku ci ñom kon ñu baye xel bu baax suñu togen ci magal gi ak suñu jëfine teyit suma bañul wona taral damay wax ne bu yaronte muhammad sallallahu alayhi wasallam ne buñuy doxé lu baax buñuy def lu baax buñ koy wax ku ca def dara lu tout bu ko xeb buñ fulé fay ga nga jot sawal kon nañ ko baye xel bu baaxa baax ta xam ko ci gëna gor golu suñu kam katan ndax kat ëlëk mom jën jëm faaw ni taxaw fa faaw muñta ñak ni taxaw fa su boba nak dañuy fexé ba luñuy taxaw lo ne doon lu xam suñu loxo bop def ko tu mo ci ëpp nak fexé ba suñu loxoy bop lu def lo xamne dana waral ñuy taxaw lo taxaway bobé nga xamne metti do tarna yegna dayo metti do xamna agna ci ken doot xamati kuy mbokam ñuy wërante ak sétante way ken doot xam kuy ñam daan andal ñuy wërante di sétante ken doot xam kan mo yonent bi dajé won ak sa jamono ñukay wër diko sét noni lañuy jappo ci ciona ak metti ba nga xamne beccëk jotna ba nga xamne la wara leer lepp leer na waxin la yowmal khiyam amul beccëk ak guddii ben bes la waye bali wara leer leer ndax buñu doga dem buñu doga taxaw suñu borom day bayyi non rek di len xol du defa gun dara ñuy dem ak dik di jankonte di wolbeuti ko waye bu deme ba lepp yamb nak ci lay doga lal mizan muy balancer dal di tambule pese jifi jami yal nañu yalla defal sunuy balas fess del ak njegalam ak yermandem nda xamna mun ta fess ak sunuy jëf waye nak yal na nako feccel ci njegalam ak yermandem tam gis nga boone sax man dama bëgg jangale alcorane bañ ambosel ci dara nga difa pass temps rek pour mëna lek sax fay waye na jangale ma waré ta nga man ko difo bu ne ni bo gisene kilifa nga niw fa nga yolle ko dem bo dimuti tam bo fa toge ni ci lenen danaka top to wolen bu boba lo ci faye ko momi daganu bismillah mbok mi ma ngi djeglu bu baax mbok momu dafa melni reccina te du ci suñu ciobare kon bu beugé ñëwaar rek non lay awaat 88 la 628 1337 88 628 1337 moy ex fi ci jotaay bi di nuyu wa ci ñere fm bu baaxa ba di nuyu itam baye ñaka jang mi nek rts louga ñu ngi koy ziaré bu baaxa ba ci bogu di suñu doyen ci liggéey bi di ziaré baax sama rakki bop soxna mam fati diop fofu ci lerg fm waye di nuyu serigne ahmadou sall ci louga diko ziaré bu baax di nuyu soxna aram fele ci dakar diko ziaré di nuyu mbollem ko xamné yaangi ci benn ci ñett station yoy nga xamné moy dtl di tol bi liggéey bi dara ci ñu ngi ziaré bu baax ñi fa nek fuñ fi mëna nek ñi ngi leen di ziaré
dafa melni heure bi demom daf ñoo nax diex na tak ñi ngi sant ñepp di gëreum di wax allahumma ya man mata taqulli amrin kun yakun khatib khada hajina bi lafsikun wassalamu alaykum wa rahmatullah.

lolo waral serigne gawan di rek bambay jamam way lolo waral ñu am bekté contane di len bëggé bu baax baax ci wala fari sikuru la mbindu mak ñi baax ñi xassa serigne touba cheikh modou bamba khadim rasoul ñu daal di ande yëm ba tay wéla ci animation so xassa de wala fari sikuru la mbindu mak ñi baax ñi ginnab bi ñu santé maulana tabarak wa taala julli seulmal ci sangoy santa serigne touba cheikh modou bamba khadim rasoul ñaan serigne muntaxa mbake yag wërna la gëlen na ngui koy ziaré mbolé ñi nga xamanteni ñi ngi ci biir kër yi taw ñaan yalla suñu borom fëkk seen yaram way ñi nga xamanteni ñu tëdd ci biir hôpital yi ñu koy ñaanal suñu borom fogg seen yaram ba di la soal lañ ci njabar geey tay wa ñu koy ñaanal li nga xamanteni ñom la ciabi fété ginaaw suñu borom geene lañ ci jafé jafé téggul lén te ba do ci del wa ñu koy ñaanal képp ko xamanteni way dawlu nga suñu borom yaram lañ ci jéggel lén xaral lén aljina way fa suuf ci seen kaw ya té seen bamé way ñi ngi tiyaré ndokkel gërem jaajeufal doro ko ci njabotu maam worom sonu jaatulay maryam bu seen ziaré njabotu maam cheur ibrahim damal daru motti ko salé kan njabotu serigne massa mbacké bacci anté ciébé waye jawatu ma ci ante borom de ma ngeeram dul len massa fatte ci jige doxantu ba diwanu daru khodous ke cheikh mouride mustapha al karim ndokel geeram jaajeufa ñana serigne cheikh mbacke mum serigne mbacke madina li nga xamanteni mo tok togay cheikh mustapha al karim suñu borom kat na ko te moy ko wer waye nañu nuyu ndokel serigne abdourahmane mbacke khalifa serigne cheikh mbacke gende fanno waye serigne aliou mbacke mo serigne cheikh mbacke mum serigne aliou mom ñoko nuyu ba diko ñaanal jam ak tawfiq serigne mustapha mbacke mohammed ang bo la jawtu serigne mbacke sonalo ñepp ñi ngi leen di nuyu ko saara ka ñaanal jamm di wéelu nuyu beek ziaré fofu ci diwanu daru khodous cent ngeerum ñaan na képp ko xamne yaang fa di ñu baye xel ci du jige doxantu ba diwanu ko samou du fadel mbacke ñaanal serigne abou baraka mu yegg fi lo tanda wé dinaal de gele

ñaarañ dokkel gërëm jaaji fa njabatuk Cheikh Mamadou Fadel way ñu ngi koy ñaanale njabatuk Cheikh Mamadou Lamine Bara borom mbacké ka joro guy mbinde sëñu jige doxantu ba diwanu daru minam ke Cheikh Mamadou Bazir borom bek mektar bi way di ndokkel ka gërëm njabatuk Serigne Abdoulaye Lahad ñaan Serigne Sidi yag wirénalé égalé way ñu ngi koy ziaratem kassalé ko ci melna Serigne Cheikh Mbacké mom Serigne Abdoul Khadir Mbacké ngolan jawtu Serigne Abdoul Khadir gep Serigne Basir Mbacké mom Serigne Salew ngolan jawtu Serigne Salew Mbacké gep ñi ngi leen di nuyo ko ziaré kassalé ko njabatu Serigne Sohay bu di ñaan Serigne Cheikh Mbacké yag wirénalé égalé njabatu Serigne Abdoulaye Mbacké borom deul mom ñoon lañ koy ziaré ñaanal khalifa bu mu yag fi lota ndak wé kassalé ko njabatu Serigne Ibrahim Mbacké wa nañ ko ziaré Serigne Mamour Mbacké mom Cheikh Mamadou Murtala ak mbolé njabatu Serigne Touba Cheikh Mamadou Bamba Khadim Rasoul dañ ko doore ci kër Serigne Mamour Sohna Tiatoulaye Mariama Bousso ba ci kër Serigne Massamba Tian mi doore ko ci kër Cheikh Mamadou Mustapha Al Karim ba ci kër Serigne Murtala Mbacké doore ko ci kër Sohna Fadji ba ci kër Sohna May Monato ak mbolém Seyane nak Serigne Touba Cheikh Mamadou Bamba Khadim Rasoul ñi ngi ndokkel gërëm jaajeufal ziaré mbolém wa auditeur auditrice jant bekk ci ñeeram waye di nuy mbolém wa ahlu jant bi la khidmatul khadim doore ko suñu baye ndiew ndiay ba ci suñu yaay boy soxna Kumba Dieng wa sambur ci ñeer la khidmatul khadim doore ko ci baye Serigne Lo defu Cheikh Mamadou Fadel Mbacké ba ci be baye fofu nak kep ko xamanteni ñi ngi fofu ci diwanu Logolo di saxaw ko leer ga doore ko ci baadam Djuba ci ka ca gëndi goné cante gërëm ñen ñi ngi bëgge ñepp ndokkel gërëm jaajeufal ziaré mbolém soppé xarit yi and jamé kep ko xamanteni yaangi bëgg animation xassi de wala fal sikuru la mbindu mag ñi bañ ñi ngi lay ndokkel ñen lañ ci kaddu gi sonna ndak jël mom Cheikh Mamadou Fadel Mbacké parce que ñu bayyi xel ci ante ngeerum ñel na leen ñu ñuy mbeyalam bay boy yi yim pañ yi rek yak mag ñek jerbaat yi ak dom yi ak nijaay yi ñom ñep ñi ngi leen di nuyu baax di leen jox seen wacc

0: momenu ni ke man morangu ko ingene dangolol mutela sama
1: le le le sama
0: bodon kenen di wax ba mu dem dal di wagnii sa
1: dale le le le bonna la tere ko mo melne gema param ko tay tane ndamala mo tele sama
0: ya bu jappen muy baax lu baax di fanane xar baax bodon kenen di wax ba mu dem dal di wagnii sa
1: dale le le le bonna la tere ko mo melne gema param ko tay tane ndamala mo tele.

aca kon mi ngi non ak soro xadi ndjay li ñaanaw tay yaat koom yaat jox ko mbolam soppi koy bege ko baye xel cianta ngeureum ñen len ande ba tay ci 88 628 337 la ñu daal di bege ndokkel geureum serigne cheikh cissé touba baghdad sonu nday gay sour mom ñu ngi koy ndokkel bu baax ba diko jox wacc wayam ande ba tay di nuyu suñu baye baye jotay baye balla ñu ngi ko nuyu dara baye mam job da borom dara abra ñu ngi koy bege bu baax baax baye ma samba ñang ken ñang baye ma samba lo keur modou binte 95 pour de la ku bax ki manako assalamu alaykum wa rahmatullah mbok mi ñing lay ziar bismillah mbok mi man ko xaraat tuti rek te bu dikke mu wañal ñu rojo bi ba mu yam ndax deg deg bi manan normal wala mu soriyante ko tuti ba ñu mëna degante acci di xaar ba tay ci 88 628 337 la yaatal ko yaat begelante ci wala fali ci kru la mbindu mag ñu bax ñi sa serigne touba cheikh madou bamba khadim rasoul do jibi len di begal ci du len bugal deg deg bi ne ci nepp ci seral xol jant beek ci neeram

0: 88 bi lay doon 628 307 la ku baax ki salaamaaleykum wa rahmatullah mbokk mi bismillah ay ci nañ ko xaraat xamna ne suñu digënté mo amna tuti jafé jafé rek waye na daal di jaral fi mu jaron ndaxat bu deggul dik mbam yëndote ak non lay démé na jaral ci 88 bi lay doon 628 307 li ñëttu ko mu yatt son Khadija bu ngaay wala falisi kuru lambi nu magni bañi xassa serigne touba cheikh modou bamba khadim rasoul neena le roju bi leni beugal ci du len bugal deg deg mi ne ci nopp ci saral xol jant be ke ci neram sonu khadija bu ngaay mo ngay bak ko tag cheikh momadou fadil mbake manako nexa way nexa kay ya nexa tag ku barke salam aleikum wa rahmatullah mbok mi
1: ñeñ
2: fm na gam seigne fallo
0: sey cheikh cisse mo seigne sidi bu seigne abdul khadir mbake
2: ñi ngi lay ziaré
0: ñi ngi lay delo ziar bu wéré wér borom na to de kër kër
2: bu ñaar yoon mënu ñoo jox sul kër di dem
0: ndaysan degg la
2: wa ñu ngi taxu seigne abdul djouf na to di kër kërram
0: wa ndaysan di len jand ak yow
2: ñi ngi lay ziaré bu baax baax
0: jere jeuf seigne cheikh
2: yalla na ma dal gi
0: wa ñun mom jekk nañ fimne
2: yalla na sun borom ay guddu fan ak wër gi
0: allah maami dañuy ñaan egg ci jam ak salam way fimne mom jekk na
2: man ci ara badian fama
0: ndaysan deug
2: la bay ba la jom
0: tay aha
3: se fallu la

0: 88 bi lay doon 628 337 la ku bakki. Salaamu alaykum wa rahmatullah.
1: Aleykum salaam on bak
0: ah bay mouride jeri sel wala baye ma sar ngeen sar baye ma ñing lay ziar
1: yow yalla nambu
0: baye baam nga jamm bu baax sar
1: am nañ ko teddu fi yeen
0: alhamdullilah yanay ko sun borom
1: yalla defal la jamm
0: allah amin
1: ani ma sa am na ko
0: ndeysam
1: wa tay ma dem ci dal fa kala
0: deug la
1: deug liñ ci lol
0: ndeysam
1: yaw yalla ma ñu fekkat
0: allah amin
1: bari ko li fa
0: ay wa amin way
2: Yalla ko jox la ko yaa amul yena mbaaw jottan ci benn

0: ngi ngam daara ne ko ñeel estas cher no mbay nek fof ci radio daara muxti bo fm ñi ko ni ndokel ko gërem ko jaje fa ziaré mbolem wa daara muxti yépp di leen bégué soxna faddam jema ngi lay bégué mom soxna kunta mbakem cheikh mamadou fadel soxna ummi dia sama rak bop ji moy ngi faddi ñu baye xel ñi koy bégué bu baaxa baax ak mbolem wa salatu ala nabi fété ci daara muxti ak touba ak fep fu way mëna né cianté ngërem daal na lay ñeel ñi ngi leen di bégué di leen jox seen waccu way ande yeen bu baaxa wa ci 88 di lay don 600 28 37 la dina ko bu yaatal bamuy yaatu jotta animation xassade wala fal sikru la mbindu mag ñi bañ ñi xassat serigne touba cheikh mamadou bamba khadim rasoul di nuy ndokel gërem bayen massar ci ngeen sar wa di nuy bu baaxa baax bay modou jeri silak bay mo sambalo keur modou binta bam di sall ke serigne fall ga ci luga bay mbacke sise ci ci te keur modou ndaw way mam cierno sama xel da dem ci mom serigne bagadji kassale ke serigne mbacke job keur sa kokki job way yabatul job ndien ma sa fatte wa di nuy bu baakha ba mole wa wila yeb serigne yoran diallo ma ngi lay bege ci di nuy wa keur dam serigne lo ma nga fa di ñu baye xel sohna anta job ci diwanu mborom sohna ummi jeuker ale wa di nuy ndokel geureum bu baakha ba wa di bege mbolam wa keur ale cianté ngërem neel na leen ba Ousmane lo ma nga fa sonu lo tak mbolem wa kër ga yépp ba ayo ba lo ci diwanu ñom re ma ngi koy bëgg accu mi ngi non ak Seigne Abdoulaye Hadji
1: yërum sëri jaawam wayafu ci baatin la

0: ñe fam faal touba djemul daf koy bégé ñing ko ci ndokel lu bari bari sonu mbacci ndiam cheikh mustapha karim mang ko ci bégé sonu bu sussila mom cheikh mustapha karim kassalika sonu khadi wad mom tam ñing koy ndokel suñu bay bay bamba ndjay fof ci touba tundo di suñu badjen sonu fadje ma nga fa sonu antak sonu ade sonu mam bu sa mbacke ma ngi fa diñu baye xel di bégé mbolé kep ko xamanteni ya nga tundo te diñu baye xel rek cienta ngeeram ñeenala suñu bay bay mbey jomam ñong koy bégé bay abdou djeng mang ko nuyuwaay bay dam djeng moy mang koy bégé bu baax touba lo yeen ya son hadisa yi ñi ngi fa diñu baye xel son loota sey mang koy bégé
1: wal fatu isra al isra rabb sadiri
0: sona kharisa yi momi ñi ngi lay ndoké sona ante jañ ak mbolem wa kër ga yépp bégé nañ leen ya balé xel da dem ci mom ku ci melni suñu ya sona khadi baralo
2: ashala
0: hayra moy ya ndelo ak mbolem wa kër ga yépp ñi ngi leen di bégé bu baaxa baax sona astu sek xel da dem ci mom mam binta rabbi fatara sona mek sona mam jaay ñom ñepp ñi ngi leen di bégé
1: wadin wahdinil wahdinil

0: defal sa doom sama doom ji yara joju melni serigne ndjay so de jek ñom sax da ngay dal di rus
1: arrêté
0: xol ñi ñom da ngay dal dem bay baña dug dem nangu nga dag ticket
1: yitona
0: a ko ndjay defal na bu baakha baax mom serigne khadim gele ñaan doon dañu dal dem seti es bu tarxiya dal ko jox suñu baye baye yane massar ngeen sar jeelal joxal mako serigne abdou fall bawol kanka yeri ak wala kep ko xamanteni yaangi fofu diko bege wa dara jamaatul khidmatul qur'an wa pencum serigne allew ñi ngi len di bege wa daira tay zirose ciuba gar bu mak sama xel da dem ci ñom ñi ñaanal suñu bajjan suñu yeesona sati mbacke yagg weer suñu wajur wa serigne

yanam sheikh samba jaro bayna sunu yonen mo ñekewaw nakani waw nu dalni waw soppa ki bañ ku ne ni waw te deglu baati ndigalam ruy jonga ma ndax ragal yi ak ciofe.

dalendi andak kimajis buken ni degu mawturam Cheikhou Souyokhou Ahmedo kimonu tektal Ahmedou tedi fi kagn Muhammadou bamu dugal ko bir keram tampel ko tampeb ngaramam niko yuqatibir kholam digol ko bati digalam fal ko ci ko lalu palam ndaysan niko yeket won ko ñi xam ak ñi xamul dal di ko xam jital ko muy mukhaddamam dal di taxaw fi sen kanam junjung

xamtil fu mu jëm adiya tay moko jago serigne bamba ku def ni mom di ka jago ku ko deful bu ko dogo bayil mu atte ay mbiram

waye teewut kang fere yoyu ñu daan lawan lawan mbokki moy lan mag mu jang alquran bu mokal ko man ko tare noné lett bopam sol tubay yu reuy yo xamne leg leg nga mëna jallawlé sétank lu yaatu tak ay sétu tari de tari alquran ay jonguma wër la dila aw so né wal adiyati ñu né dabha ak yeñ koy bolel fal muriyati ñu né qadha nga xamne ak bolé ñ koy duggal ci bir ñi daana julli geey ñu tari ba asman set te do am fu gisee ba giro ndax yi bolé bu laaje jog dakase nga jog dakase agale lolou amone na fi mbokk yi ci ay kang furu ñoko don def nga ci deg ño xamne day neex ba lay la ñu sarax leen lo xamne ci alal buñ xeye alal diul jeex la deg na bu yagut kenn mbokk men mbokk di net li ci radio bi la ko deglu ki li fa gum tuddu ne barab bu mu demone difa lawal ak gam neena lawan ma da neexa neex ba goor gi sarax nañ ko ñetti nak ci guddi lawan mu neex kon du am njang moy taxa dafaru rek serigne bi gison nak ne li taxa dafaru dañ ni lay sol xam xam ci sam xel waye daf ko ci sey cieur mu ne kon ku bëgg li ñu bëgg ñewal ñu and waye doonatuma ab serigne bo xamne ci jang la kep la yam suma la joxe bind bi bu xasse mok tagonuma yow bo gene no mel sama yonne wu ci dedet damay defar ko xamne suma noppi ab coppi lay doon ci man ni may jubale teggo ci yoon fonkeni diini diko dundu bu mo noppé koku non lay mel am sañ sañ ci yow di dindi tilim tilim yi ne ci yow foot la ba nga set ma man la duy ba nga fess yoon wo mo yoon tarbiya lolou la waxone ne ku fi jang rek andi demal ku fi bëgg li nga bëgg na ñëwal ñu boole di jang di liggéey yalla lolou daf na ko nek na ca mag ñi ñëk jëbulu makka ka jor gogal ñëbulu tarikh netalina serigne adama gueye mom mag ñi dañoy wax ne mo fété serigne bi mag ci mag ca yaat am na ñoo xamne it nak njitu jigitu lool lepp serigne bi lañ fété lool ñen ñi seen way jur leen boole won ñen ñi ñoo gisoon serigne bi jikko neex leen ni top xam nañ ne serigne ma samba job sam bi mi top serigne bi diko fekk ci bobu serigne bi wote gul serigne bi da and ak mam mor way juram dem seeti serigne mor sar yakana la fi doon wu jumut fekk fa serigne ma samba job muy jang bobu ab serigne bu mag la waye am bind bo xamne serigne massamba da ko jang bu nopi xamne ndaw lu and ak way jurum rek beru na le mu melni da ko ci don laaj bam ko leralé bind bu dal ci la yegge lo xamne gis na dal fum jang di kudul ti ki mom mi ngi yak jangam ba serigne bi ande ak way jurum delu patar ci la fa joge top ci len fekk ci ko patar ñew ci daara ja di and ak serigne bi buñ len sasé mu bayal ko sasa kon mel na ne lu jitu serigne bi wote amna lu mu gison ci motax mu top ku melni mam ciorno ibrahim way juro ko bolé won ak mom man nañu wax ne mom lepp serigne bi ko defal téré biñu bindal ko doru fañ sax serigne bi ko bindal lo Allah wala bok safara serigne bindal koy doro fegn jam ku melne mam cheikh anta serigne afia

fukki nit la andal ñu ko yoonu lay bagasa bañ démé ndar am fay fan ñu jaalale ko dakaru bañ ko yobbu dakaru dara top ko luddul ay galam yi nga xamné téré ja nek ba tay ji ñu waxa yow kenn xam fu mu ne mana gaaw bimu déparé dugg ci bota bi bam del sé lañ bin lettre ne xam fu mu jëm bëgg cheikh sidé dox ci ñaan ci té gis nga fukku ñu andal bañ aggé ndar dañ ko tagalé ñoo yobbu señu fu kenn xamul ngir gis ko da nga son ba benn bis ñu xey ko do wax wax nañu né bimu duggé ci saxar gi da né da talal loxo né mag ñi talal leen ma ñaanal leen subhanallahi alay genn kilifa néna da ñew ci genn kilifa né ko serigne dem na gis day fit wo deugër na ba am na lu xam lima xamone ku ñu yobbu da nga nan ñaanal leen ma dil sa jam way talal leen ma ñaanal leen serigne touba lolu ko def mbokk yi lolu moy serigne touba assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.

0: Vous écoutez
1: les réseaux
0: de diffusion triangulaire de lumière Dakar, Touba, Louga sur Diantib FM, Tchanar FM et Larki FM.
2: Diantib FM 95.2 ci Touba ak Tchanaram 88.6 ci Dakar.
3: Larki FM 94.6.
4: Jokale kasa kundam la tekko ci sakanam tadi ko de lu ci waxam yekati baatu jamati lepp lu way di dox di te ku mana jeb de ko jem tay def lu ba te bul ko yem tay sargalan te ci li nu mom ndax muy la gën fa sun borom tay baye ko ci samara li kan ma den di way di joom na ñanté ke banté mo feku fi bax na fay bagi kon yalla ya lami baro mi senegal bam raw moro molo djubo djegal ko djou djelala fatte ko lu nan djokku non ci gennu bu dehrotul ustad salo
2: jërëjëf mbokk juliti jërëjëf mbokk talibé jërëjëf mbokk yi nga xamni yeen ngi doon and ak seen radio Diant BFM 95.2 ci Touba ak Tiagneram 88.6 ci Dakar
3: Lergui FM 94.6
2: mbokk yi ngi dalu di leen sant bu baax baax te di leen gëreem ci li nga xamni mo di déglu bëgg baay gi xel li nga xamni mo di programme bi leen xamal ni nak ak si nañ fi nga xamni fi lañu fassiyene yamale li nga xamni mo di suñu programme tay inshallah su ko defé rek jox leen di dajé inshallah ni ci suba ak jamm ci katunu yalla la borom bi geureum di wax rek ngeen xamé ko non lé di ñaan kon suñu borom rek defal ñu li nga xamné rek mom di fanaanu jamm wassalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.